0: de kono nan jokkunun ci genn bu de horotul uskaak solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

limam juroom ñaar fuko ak juroom ñaar ci ay musaf nañ koy durs day nang war moy adja cheikh bamba am ci dunya kamil amar na ram ga yubew ya serigne musane ma far ko talif ci bisu bayamba ngir musafa gamom gamoy bisamba modax suñu gamu ñale ngay jale ñale ndokel ñale ngenta yale ko yobul muhammadul makiyo model ci jël ci ahmadul makiyo ndaysan ko yobul muhammadul makiyo model ci jël ci ahmadul makiyo ngir bamba altina la woy ji yalla serigne musane ngir bamba altina la woy ji yalla alar balan ko ro fatu bayila ngir bamba altina la woy ji yalla alar balan ko ro fatu bayila nonu lañ wal mako defon fatay ba arfan bi arfin dama don lu tarba gisna mu non saru gi man du fatu man bamba damay tuxu di dam fu yaatu

na xamna ci mbir yo xamni la min du ko laal amna ci mbir yo xamni na ko misal fa wajaba imsakum sajara waya dina le ci musul fi le dara ndax ko xamul yaram mu doli ko bu war man arab la seti norul absar neena ganna rasulullah ak siddiq lañ rendi usman delu jam faruq usman ray nañ ko tumal ko japp marwan ma sok mbir ye deglu len yen gawan usman gaw nañu kër ga 40 yawma wa 90 li doyna fe ci war ma serigne musa ne kër ma sa gis nañu roye abdullah dañ ko salab dopp bo warna lay neena yawma jamal ñu toj batum day jor ba bes bes ñu toj batum chamagn ba sedal mo yalla bañu la yo ba yawma jamal sa ñan batum day jor ba bes bes das ñu toj batum chamagn ba muhammadun ababakar siddiq rajul wajar rawajul nek yuxu nonam ya rajnal nga ci rewi ko fa ngir yedd yalla gañ rob ko fofa fumuy julé fajar la ibnu mal jam fa jaz ñew bet ko dal di koy jam sedalu say riyama suwara lañ ko ray ci rewi karbala non ya ngi yor bo bagna ba deena lamiñ wanan selamu lasina sir asan nonami dañ ko toke mu daldi faatu soxna sa ko toke ño toke sadiq del toke bakhir ño toke sedu abidina taire sotu rasulullah yo sal qasim gënef ko am gor ci doomi asim ko ko tal na negam ci kawam ci baghdad tiñ nan ko ay at bat ba melni agrat yang ko ba domi waju nan daoud ko ka rayum na to asal moy wada fuk ato girom la am ci bën moy ten aw mburu lay rere masla gen setal anas bayib limam malik doma ma khali ngir mi tax ñi salik tiñ nan ko ay at ci kasom la faato mbeur ma ko julle wut fofa faatu xana xamo alaji sofi yoy mbeur door nañ ko waxtu takku sa an dinni yar muta weddi gaña far ko rendi sanni sa dajjarata mo ne jende xana xamo jaxfar dom yahya tej nan ko far ko rendi jeng yahya no muntazir do mutawakkil bayam masefu ko gis ray ko doni gayam serigne musa ne ken masla gis neena ken masla gis ken masla gis nañu raye abdul qahir ak muntaha ak musayn ak nasir ñom dañ leena teur daj bontu mbollem ciriya togi bi tex sot ci seeni gedje abbas worom dara jawon fa bisra tiñ nan ko ay at far ko ray fa bisra borom juma jawon fa kani tiñ nan ko far ko rendi taj bun yani neena xana xaw mansur shaykhud din mom lañu genn won muy do wasini sadal ma kañu la ka ci rew yu sori ya mu jega bisra yi do wala skenderia ñu jot ko far ko jabu taj ko fofa te wax mo devon khalifa su ngeen gamul li en moritu gawan ngeen dal di yar tere ayatu ayawan te xamne tay budul ko nak france mbir ma amon dana amal ci sasi ngir la dalon gaay ak won yonel be misal mi warna fenc gaay bamba waya france na non goru senegal ñi ñu fital ñi jurgal ci senegal ñi genn gal doy far dem ba faatu ñi joxal seen ngannaay li ndax ñu yaatu ñu genn sa cere o so se yo bu gabam bolek bra ma sise talal ko bur bañu lak blanche def ko ci bir la la ma flanche ñu genn lam dul jël bi rew ñoro ray magi dom jajal foto toro ño del ray almami abdou boukar ak ahmadou saykhou japp abdul qadir japp rakam almami abdou boukar yobou gabon dom ja ñoon ko boutar ñu gënal bu reeg sama ci la fugura sa yeen ñepp ne leen ma wa waaw buri ka jor yofi non ca bawan ñoo leen dugal xey taxawal tiwaawan
rat le domi bur yawon fasalum rat le sin ganar taxaw ni malum señ su ndigante walok njambur ñu japp len ken defatul ab jambur ayna señ mak ibrahim khadim ñoko ni jass te mo waron koy khadim setu matar ndumbe masan jon kokki ahmadu aminat ñoko sangi kon nandie mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni wa ju ayon ayam gi nandie mo deddu

morom bu gor gu yalla yela bam amé juromi wer fa bari di dug xalwatu di ñaanel bari seytane dem ru xol ko nasrani ni len jihar lay fexe fi so dani tuba bayone fa bisul kerga di set balak dom gis fa tere gu warga chamamat la yalla xar sen xolya def ci ragal cheikh bamba sobi xelya chamamat la yalla xir borom ndar mo serigne touba muy jilen ndar na ñepp def ni nu magal bayu ala jifallah bamba ya bal mam chorno ibrafati muy jindar jindro gaynek batini serigne musa ne xamna ni jëmmi nit jukoy malaka mam chorno faati utena musaka na def ni ñu magal dama la ci daru xamna ni jëmmi nit jukoy malaka mam chorno faati utena musaka ñu bolé ko ko waju nu nan dembe kebe tuba banalen bambalay febe ebe dina foli wankase de jiburba sanni chal ba tasare tolba alamani rahman fi safina bi ananil khadim usil madina bala safila la isani lañ ko tabal ci neeg bu lendem noni anan ko lambal mu lambu daj ay gomor akay rab neena kero ñu tej gafa dem mu des fa grabu mu dal di jibril khibla dal li kabar neena kero mu do su jor ndax tar tar amna fa yari gudi lekul nanul nday sar amna fa yari gudi lekul nanul nudul ci leeru yalla ko kan neenul neena kero gis na fa sunu mam jaratullah mu di ko ñaax te di ko doli dara neena kerok gis na fa rasulillah mu de ko lol xamni ken du ko xam billah ku yedi li la jël serigne mo penda mo fekk waxtan ak rok mo bamba ndal ma kan nan ko xala ma saba bu tuddu khamsata li len khitaba cheikh bamba ne kerok jibril mikail kasaka asrafil asrail ñew nan fa ngir baga alak nasrani khal karima nirani jara mamam cheikh anta yagam bamba ni ñepp def ni nu magal borom daru salam jara mamam cheikh anta yagam bamba jara mamam cheikh anta yagam bamba ya taru ya tabete gam yonen ba sewando sayen buray bi wona mbolam senegal

0: Semal nga gaya khanju semal nga gaya khanju fi bagannar
1: Sekanta
0: Semal nga gaya khanju fi bagannar nek nga juk ñu tudde sidil muxtar ne ñepp def ni nu magal mam sekanta borom gawan waji ko gison ci sam xol comme la te gisine mu sew ci sam xel mam sekanta waji ko gison mu gis la ko mana te gisil du dox mu doyla serignum alaaji serignja waaju ko gison mu gis la ko mana te gisit du dox mu doyla gaay ko amon te ñak ko kun mana te ñak du dox ñu faaliko sekhanta sa doomi nen len jital di len siyaare mbir mi bun ko jutal maam sekhanta sa doomi nan len war mal defangu len ndaysan def len nday bu kenn laal te fogo khias mu yesu ko te mom palas bu ko tal mu fess ko del maam sekhanta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu maam sekhanta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu na ñepp def ni nu magal borom daru salam dama tedd guddi nelaw dama tedd guddi nelaw gent ñi ma si nelaw nama lamin wala to nelaw jugal taway allah ji fallu lay na ñepp def ni nu magal cheikh mohammed al fadal dama tedd guddi nelaw gent ñi ma si nelaw nan ma yew waroto nelaw jugal taway alaaji fallay alaaji muy khalifa muy sultan muy qaws muy khutba fadi wani sin fallu nguru wilayatom ga mako tekki bay cheikh muhammad al mursala juma nguru wilayatom ga mako tekki fek mo ngor si ngor ci bir mu tekki ku ngor si ngor ak la si ngor ngorale manefu la tagati ya forale depute yaangi depp del si xaraane seigne fallu alaaj

Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aman Bekta tay mbokki delusi dalal fi li ci radio bi ki nga

yanam Sheikh Samba Diaro bayna sunu yonen mo ñeke waw naka ni waw nu dal ni waw soppa ki bañ ku ne ni waw te deglu ba ti ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak

mujjam nu ay melon moy la fi tay lu ay amon moy li fi tay lu ay xamon moy li fi tay bur yalla yemna katanam Cheikh Samba Diarra mbayna ku yalla won bop

dalen di andaki majis bu ken ni degu mawturam Cheikh Shuyukh Ahmad Kimonu tektal Ahmadu Tedi fi kany Muhammadu bamudugal ko bir karam tamper ko tamper ngaramam niko yuqati bir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan niko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung.

in Koham Hamlen Nangendinyan and Gamagiaro Torok Lunyak Bakan Timun Sakhfa Banyak Balog Yamong Digal Bajom Wolu Degal Agrafetal Nyortu Teset Pas Pas Yokol Lo xatia lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam Cheikh Samba Diaro bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci aka fas mo gën di wekki aka jam dina biral ci lima fas tuti ci khutbu bi ma fas ni moma doyte lima fas doyna du fi mang ci kanam ndaysan fi du beurep faful di keur fas fi ci mom dara du mbir keram gi nad la kaddu ker lemam di ngagn mu wex xorom medami tani di ko biiw

0: waaw ndax suma ko netale suma ko netale ma doon ma gëm neena sidina jibril ne ko man de xawma kula man wedd way sidina abou bakkar mom bokku ci mom dula wedd mom ndax moy as-siddiq moy dekk la kon ba ku deggu ka amna ñu ne fara tour siddiq ba joge amna ñu ko wax amna ñu ne day siddiq ba mom ci yeen sidina jibril moko wax yentib sallallahu alayhi wasallam waxat ko amna yenen tib sallallahu alayhi wasallam moko wax directement ay bu ko waxe ku ne xamna lu yalla and la to luma andi sayna jibril and na ca kon ben la mo rasul sirim ne ko bi sidiq sadaqahu sidiq dakh bakhdalatan musliman wa minal waswas khat salima neena ci deug ci deug ci la ko deugalon tan moko deugal ku deggu ka ndaysan nga xamne amu ci wérante amu ci siki saka mom bu ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam woyé sayyidna ne ko abou bakari muneko ah muneko nangam amna muneko deug la ndaysan
1: ñeñ fm
0: muneko wona la ci muneko wuy sena mota bañ diké ba aksi yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko wax gaay diko tambalé rétan yéfer yi xamone nañ ni ki wérut ci mako ci ni mako mëna waxé man waye ñom nañ koy waxé baxul ndaysan am ci bénn yo xamné sax sénu ngëm taxoton sén xel taxoton mu xawu mat lool dafa melni ëpp na sén xel wax na ni amna ci ñom ñu doon tambalé déngi melni ñu bëgg déllu ginaaw ñu né nañ dem ci xaritam ba lu wax mu deugal ko way li mom xana du ko ci deugal amna ñu neul la wax loolu lañu wax ñu dem ci sayyida abou bakri ni siddiq wana ñu bañ diké nenañ ko deengal li sa xarit bi waxate mu ne lu mu wax yakamte ne bañ wax ko bam ne deug la ayi bo tu sax ñinga xalaat wala ñinga naan xam lu ne ya ko ci deugal way li do ko ci deugal mom mu ne wax len lu mu wax nenaay mom day ñom ñoy wax de nenaay mom day joge na makka ci jakka ja genn guddi gi mu dem ba baytul maqdis digënt bo ñun buñ koy dox ñun tukki bi ñaari wër la genn guddi ñu waxu ñu waxi asman sa de fo mo waxan ko mom fi lañu wax ra japp ne lolu mom lu jom la sina abou bakkar ne mo lolu ngeen may wax lu budé moko wax de deug la ci man dara ko deugal sax lu gëna reey lool lu upp lu gëna sori lool ci xabaari asaman xolal lool bobu gis gis sayyidna abou bakkar sahaba yi kenn du ñoom rasul sirin daana wax naan ñoy seen baay ci diine mo tax ñu metti waxtane lañ ñu metti baay xel lañ ndaysan mo tax am na ko ne dañ da ñoom yéfari dañ na koy xamoon nañ yéne yam ñi ñaar ñëpp ay ñu wéré di ngeen ci ni mako mëna waxe am na ko ne day loolu lañ wax kon sayyidna abou bakkar aji deggal la doon xaritu yentibi sallallahu alayhi wasallam naka jek am na ci sahaba yi ñoo xamne ci loxe sayyidna abou bakkar lañ jaaré ba ñew ci l'islam mo leen convaincre mo leen ci wo amna ci ñoo xamne mo lañu jënd sax ndax dañoo nekkon ay jaam ñu toop ñu leen di sonal ku ci melni sayyidna bilal sayyidna abou bakkar fekk ko fa ñu diko sonal diko wër ci digi tak ga ci digi dessert gi da nga wedd yalla de wala nga de ci mbugal mi loolu ko umayya mi doonon ab sangam di wax diko bolek ay xarit ñu diko yuuxo ko sanni xeer diko dor dor yu metti tek ca di jël xéru dis wo xam dañ koy jappo po ay ponk la koy jappo tek ko ci dënd ba way déggal bilal sahaba yi kenn du ñoom déggal bilal sahaba yi ño reyu ngëm ci ño degeeru ngëm déggal bilal munta wax ci kaw de ne xamako ñu jël dañu dis tek sa dënd wax ci du mëna set ay dënd ba ngay rir de xana ngeen day ma fi duma delu ginaaw duma taw duma tay duma yokkat duma yokh yokhi allah ahad yalla rek moy kenn bëgg nañ bu bayyi sayyidina muhammad de waye mel na ko wané len ni ak lu ngeen mëna def lutax ma bayiko sayyidina abubakar fekkon nak ñu diko soxal mu laaj leena xana du ngeen mako jaay ñom sonu nañ dem nañ ba lejeel na len mu melni patas bu tangale ci seeni loxo kon ku ñëk wax ñu sanni lako ñu waxale ñaata ñi sét lañ jëk jor wax ko melni bëgg nañu taxal ko mom sina am bakal sanni len xaaliss jël len dal jël sina bilal non la ko jëndé bam ko jëndé ko rel ko sina bilal mu ji nek mu azinu rasul sallallahu alaihi wasallam di nodd ko tu yentibi sallallahu alaihi wasallam neysan ba far kuy nodd sax bilal lañ lay woyé ñaar ci sahabat mustafa lolu sayyidina abubakar moko jëf way xol jëlore sayyidina bilal momitam neysan ñepp dañ ci mësa ñew inshallah mu mel tay dañu nek ci jëmi andi rek jëmi sahaba yi seen personnalité ngeen ñu mëna xam ñu maddi waxtaan ñu maddi baye xel lañ ne sax tollon na ci ben sahaba abul baba waye dess na ci ñewat waye dama bëgg ci tay nak mu doon spécial bo xamne dañuy yow nafar ci ñom nak nafar ci wax jëmi nak ñom seen ñom ñom ñoy ñan ci tënk rek nak na xamu ñu leen dëgg dëgg waye ñoy ñen ci tënk ño xamne ñu mat naw lañ ba tax suñu seen da wax ñoy seen baye ci diiné ndeysaan motax sayyida abubakar mom suñu serigne bamuy wax ci ñoy nga xam ñoy usudun di kayna yoy sayyida abubakar mo ci jitu moy jeewriñ ja te mo ñeek wutu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam motax suñu serigne da ne nak ñom ñoñu day ku leen jema soor di jaaw di ku leen jema sooro di jaaw jaayu fit so jamarlo ñom da nga xamne gay na nga fay fekk de moy dem bo wutu aw saw fit dana la reer ay joy nga koy bolé moy usudu maté yaxsi lom su tajaru in yabu juba ak yabki wam hatta jaru motax mu dem mum yag mun ko aya qadim al muhtar nak la tan sa sahabo bul fatte ay sahabam ne ko len fatte ci abu tag yow sa tag am nga ci njumte fama ñen sam fal matu matun muqatta'u ko len fatte ci u tag tag wowe am na njumte xam lu tam doyna ci ab day ci sahaba yi ngay sam mu tambale ko ci sayyida abubakar wax ñent ñoo nga xamne nak bo len waxe wax nga ñu teles ñepp akale na fonk mo ne amna asmaul batri de tuddu turi wa ahlul batr te kum ci tuddu da na wax ci yow melokan wo xamne wu ne ragne la lol te ku ci nek bokku sa morom way ñeppay jambar ci sahabatu mustafa motax mo nek abubakar ni siddi ko su siddi ko ma borom deug motax mo deugal ñent bi sallallahu alaihi wasallam ko ñu bari wedde way mo bor matal ko leri ngay sam su siddi ko war wafa mo bor matal ko leri ngay sam motax suñu serigne dañu waasal nabiyyi bi am walin wa adkahu bintan walam yaru shakkun akkar inkar ndeysan ciraaye la ko wax neena joxna yunit bi sallallahu alayhi wasallam alalam sayna abubakar amona alal de waye man nañ lepp di passer ko ci yoonu yalla joxna yunit bi sallallahu alayhi wasallam ndeysan waye mu ci neena mu jël kenn ci njabotam jox ko mu bok ci wa kadi yunit bi sallallahu alayhi wasallam bok ci yaay julli ni muy soxna aisha ndeysan tanena lam yaro shakunu inkar mustawid yunus sallallahu alaihi wasallam way musta am sik sak sak yunus sallallahu alaihi wasallam ki borom ngeneel la mu dal kon moy suci tax wal wafa mo matal ko lere nek yunus sallallahu alaihi wasallam musta daw musta day musta yokat musta yoki musta yokh yokhi musta delu ginaaw te fam mette nak amna ci fo xamne fek nañ fa mom sayyidina abubakar ba ñegeene dug na ci l'islam ni sonal ko ciono yu metti diko dor diko wex di dor ci bob bi fune ñu dor ci kanam gi lu gëna soxor ba muju xameto sayyidina abubakar neysan ba bañ ko fay jëlé bo tu dañu défé sax bayu ko na fi bañ ko yobbo ci wajuro ma neysan mu sonu lol waye bañu démé ba neysan diko xol bam xawa xemene ko touti ah lam jëk wax moy ana yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ana rasulullah na fam fañ ko don doore bobu mang fa won ana yoon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di xalaat ni ma mucc na rek ma mucc na nga mom talul bopam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la tal yi mo di ciofel ay mbokk yi waxtu ñu bëgg tap na ñem fofu ci nafar ba mané ñoon inshallah mbokk la inshallah ñu mëna wajal nak ñu mëna wajal li nga xamne moy suñu bindu tay barkal la suñu ñaaralu bind nak ñu ñew ci mulay yu nesulu ñu jangon ci batay ñi ci ciir yi rek bi wessu ñu sali ñu doon wax ci loxoy ñu ko wara sanni sam ko ba buñ ci bind wala ñu ci la lo xamna haram la nañ ci jëpp nañ koy jëfëndiko rek ci top yalla ci waxtu li nekk waxon na la tam ci tanki dem ci dox jëm ci bakkar na nga dem nañ ci dox jëm ci fooyina jakka ji wala jokku bok wala yewena lay dikante kon tek sen fe tegle sen baram ci fen tegon salihati millati teglen ko ci fasul fil batni bismillah doxal len ba ci bila nifaqi delu len fasul fil batni kharma fa manyo

0: façon ngi apati la fil batni jëm ci bir la tadkhulil haram wal fil batni wala ma fi shubhatun bal hilla wala la tadkhuli bul tabal al haram al haram fil batni ci bir bi wala ma du tiagin ak du tiagin lo xamni fi nek na ci mom shubhatun lant bal fi nek wala mengal mengal al hilla lu lew den sa bir bi bu ci tabal mukul haram wala lu leunt sax far nak lu leunt sax bu ko ci tabal way lo ci def lo ci duggal dal na la worne lu lew la fakul halalan in arata an tuti'a Allah war rasula ya hadha al muti' fakul lek al halalan lu lew in arata dem nam nga an tuti'a nga top Allah yalla war rasula ak yonent ya hadha yow ki al muti' aji top mais bu fekke beug nga top meuna top yalla da ngay lek lu hal lu lew bëgg top top yalla ak yoonent bi day lek lu lew boko defé motax top yalla yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jéglé jappani la wayn wajatahu fala tudayya faman yutayil halal tudayya wayn wajato ndem fekk ngoko fala tudayya bul sank faman ci kep ko xamné yuday dana sank al halala lu lew doyan sankef nako nen bu yalla defé nak nga am lu lew bu ko sank nak ndax boko ko sank lu lew ñu sank ko rek ñu sank ko waaw atah bi rabbaka da infaqi minhu allazi tada bil infaqi atah topal bi ci mom rabbaka sa borom da infaqi di borom joxe min ci mom allisi la nga xamni etuda gennina genniko na bil infaqi ci lulul nafaq neena lu lew bo ko yalla joxe nang ci top yalla di ci joxe ci yoonu yalla waaw di tole joxe ci la nga xamne ci la gënde jëme ci ci bu ci nafaq na kon
1: yalla rek tax ci ñere feb lergue feb
0: ci sen baram fofu ci nafarat topat bin bi nak bin bi topat ci la defé ñu wajal sahadatut tula.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي نعم في سوية كينير FM 41.6 تابوا دلا بيه دلا سوية دارت إدرسوا بات جامبي ورد جابلان تأغوران تبو عند أغيا كار نكتبوا بات جامبي bëggante soppante wolante jappalante ni ko ciéñeer di waxé waaw ndax non rek la ndax slogan bobu dafa am solo lol nañ leen jappalante nañ leen wolante nañ leen dimbalante té yalla rek tax aka jafé ndax nit lu muy def da ci gis dem ba gis ci bopam wala yalla may astut nga def na ya ca nek di def di may di batare lu ñor nga def lu ñor nga def parata ci sax defo ngay dem ba beew nak te bo dem ba beew rek setan la xassu nga def ni ya ci nek kero bu koy boss bu ko yalla di dindi do xam kan kan ak naka la ndax mom dalay senu rek dala dem kon rek nga di liggeyal ci liggeyal ko ci bo ci foye nak mu nang ko joxo keneen ku ko merjo kon nak metti metti yek jafe jafe yek tolof tolof yek lepp rek nañ jaru suñu bop nañ jaru suñu bop lepp nañ jaru suñu bop lepp nañ jaru suñu bop lepp nañ jaru suñu bop rek lepp nañ jël suñu bop xamne suñu borom la kenn du mom kon nak ñoo ngi dess wat jël nuyo ge kenn ki tek ko ci loxo bay ayib mu sante ñu ñepp nuyu ñu ñepp gëreemal ñu ñepp ñaanal la ñu ñepp jam tambale ko fi ci radio ci Dakar di len nuyu di len sante len bal ak di ñaan tabaski ji yalla na neex ana kel kel yalla dakk tabaski fi daan ñew kenn ku ne yalla nang ko bëgg yalla nako yalla dafa le non yalla yombal xari yombal xewal bi kenn ku ne nga fajj sa sox bu kenn tit bu kenn ragal lepp suñ borom la ndax bo ma def ño may lu nek da yombalal ñuko ñun ño dis rek di out ay jafé jafé way yalla mom ñi def nopi na kenn ku ci ne bo tego ci sharia rek do am ben jafé jafé sama ñoo ngi nuyu wa Dakar nuyu wa Azab Cienier nuyu wa Touba Touba nuyu wa Louga Lerga FM yasane bi bayima kenn di ñaan ñep ñep ñep ñep am jamm ñep am xewal ñep wër ñep yalla dafa ñu sutur aduna ak alakhirah sa dafa lay leen daari dafa ñu tawfiix tawfiix moy ci la lepp xaj bo amé tawfiix lepp nga ci biir wër ak alal ak suturak teranga lepp rek sant rek ngay def bo amé tawfiq da ngay sant rek di sant rek di sant rek waaw yam nañ yagg sax ñoo ngi nit seen kilifa diine yi nga xamné ñoo ne ci réew mi té ku nekk xamné né fan yi
julit yi xat nañu lool. Kenn ku ne yaa ngay wuy ji sa woto, kenn ku ne yaa ngay màggal, kenn ku ne yaa ngay ziyaare, kenn ku yaa ngay ñaan, kenn ku ne yaa ngay teralaate, kenn ku ne yaa ngay wàcce kaamil, ku ne yaa ngay ñaan, ne yaa ngay def lu baax, di wax lu baax, di dox mbokk. Barkal macha allah, yal na yàlla xeb doon li ba rawati na démb di ma màggalu daaro ma salaam gii nga xam ne nii tubarkàlla lépp luñ fa ñaan yal na ko yàlla nangu. Ñëpp ñu fa demoon yal nañ def seeti jàmm, nañ ko fekkoon yan nañ leen bàyyi jàmm, yal na fa jàmm wut itam. Te ñaan dafa am solo lool, ay julit fu ñuy daje di ñaan yàlla day koy gërëm. Lépp luñ fa ñaan rek yàlla da koy nangu, yal na ko tasaare ci àddina bi yëpp ba geer yi fay. Suñu doom yi nga xam ne ñoo nekk Maroc itam yan na leen fa yàlla génne ci xat-xat yooyu ñu nekk. Yan nañ bokk ci ñi nga xam ne nañ leen gracifié ci tabas ji ak roi Maroc bi. Loolu moom nañ ko dox wax ko, jar na ko nag. Na am délégation jégu fi dem dox ko wax ko, fexe ba gis roi bi wax ak moom, ndax moom mën na am sax yëgul dara. Ñu waxtaan ak moom, ñaan ko mu may suñu njaboot bi dellsiwaat siñu réew. Kenn ku ne delluwaat fa nga nekkoon, kenn ku ne ñëw gisaat say bopp, gisaat sa njaboot, te xam ne nattu moom mënta wees ci jaam. Te yal na ko yàlla woyefal rek la ñuy ñaan, waaye nattu ku yàlla bëgg dina la teg natt. Nu mu mën a mel nag ak nu mu mën a dikkee rek na nga ko muñ bu boobaa, di nga xëy-xëy rek mu génne la ca. Yàlla nag na ñëpp maase ñaan rek, waaye xam na ko ñaan bañ gracifié leen ci ci tabaski ji macha allah alhamdulillah. Di ñaanal suñu kilifa diine yi tàmbalee ko fii ci Dakar, yof laayen kàmbaren, ñaanal xalifa bi ak taalibeem, yal na yàlla xeeb dolli, yal na yàlla bàyyi leen suñu kanam. Ah, ndax jeunesse bi nga xam ne nii ñoom la ñuy tàggat di leen tarbiya, di leen teg yoon siraatal mustaqima, jeunesse boobu ñoo koy dem di ko tasaarewaat seen i maas, maas yooyu di dajewaat ak seen i maas di ko waxtaanee ñoom. Ndax ñoom dañuy def mouvance, mouvance moom lañ tuddee maas, benn comme suñu daayere yi rek ñoom maas lañ ko tuddee. Kon nag ñoom ñu ngi liggéey liggéey bu sell, liggéey bu am solo. Te bu ñëpp amee diina rek, jeunesse bi rawatina rek, àddina bi daal di jubbantiku. Ndax yaakaar bi, suñu yaakaar yëpp mu ngi ci la jeunesse. Te ñu njaboot googu bu ñu kasaara àddina tukki, suñu jubboo àddina société bi ànd neex. Suñu kasaaroo société bi dara du dox. Suñu amul kilifa société bi du dem. Bu ñu nanguwul kilifteef dara du sotti. Suñu yilifee seen bopp seytaane laxasu leen, te ku seytaane laxasu nga réer. Te ku ci réer dootoo defal sa réew, sa bakkan rek ngay topp. Loolu nag ëpp naa def. Kon xale yi nañ jéem a dëggu mag ñi, nañ jege mag ñi jël ci seen i xam-xam, nañ jege mag ñi ñu tarbiya leen, nañ jege mag ñi ñu defar leen. Ndax mag ñi am nañ bagage de, te bagage yooyu dañ koy yóbbaale de, te kat dañ koy jaay nag ñoom dañ koo jëndoon. Am na ci ñu baax nag ñuy maye, nga ñëw ñu joxoo seen xam-xam yëpp, wax la nañ koy defeek, na nga koy jëfandikoo. Waaye am na ñoo xam ne dañu koy jaay ndax ñoom dañ koo jëndoon. Te xale yi tey yi ku leen dimbaliwul, ah bu ëllëgee mag ñëpp demee àdduna dina tukki, dina metti de. Seytaane dina am dëgg suñu kaw, seytaane dina bég, dina calli calli, dina cappi cappi, def lu ko neex. Ndax bu boobaa ku ne sa bakkan ngay topp, te ku topp sa bakkan da ngay réer, ku topp sa bakkan da ngay wàcc sharia, ku topp sa bakkan da ngay wàcc diine, ku topp sa bakkan dootoo xam looy def ak looy wax. Da neex rek ngay def. Ndax noonu yi nekk fii mooy bakkan àddina seytaane jigéen ak xaalis. Nii juróomi noonu yi ñoo ñu sonal. Buñ ci muccee rek, tir monte ko rek, relevé defi bi. Kon nag kenn ku ne war nga waslu àq te digg ak sa borom, di dee def jafe santaane yi bàyyi tere yi. Kon nag waa laayen ñu leen di ziar, leen di ñaanal ndax seen ànd rafet na. Koo xam ne jël nga sa sant jaay, sant laay dugg suñu borom laay laay. Wax laa ilaha illallah, laa ilaha illallah, laa ilaha illallah. Kon nag laa ilaha illallah boobu ñoom ne moom lañu def sant. Amul géer, amul géwal, amul sant. Uniforme bi weex la, ndax weex lañu bu ñu dem weex lañu yóbbu ci perkaal. Dégg lañ ci def ay borodeeg ay ñoom seen, waaye bu njëkk ñëpp perkaal lañ daan sol. Toog ci suuf, ndax ci suuf lañ jóge, ci suuf lañuy dellu, ci suuf lañu defaree suñu maam aadama ak awa. Yal nañu leen yàlla taas ñu seen barke. Suñu maam aadama ci suuf lañ ko tëlee. Ban lañ ko tëlee, ban. Kon nag ñoom xam nañ loolu fa lay waajal ëllëg. Mais ñoom ñëpp ci suuf lañuy toog.
xam nga ki jël sa mbub mu rafet bu set becc bi xtaalal toog ci suuf kooku xam nga ne lu nga def da nga ko war a muñ loolu dañ lay jàngal àddina rek waaw dañ foofu jàng àddina la xaw ma dégg nañ xaw ma dégguñu waaye jëf jooju njëf di acte boobu wàccee seen bopp ci suuf toog ci suuf en contact direct kon ñu ngi en contact direct avec laawu suñu borom kon laa yenn exemplaire lañu de nañ leen roy nañu leen di jege di wax ak ñoom di seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ndax dañoo ouvert di fàttaliku suñu sang bu baax ba Cheikh Ousseynou noonu la daan def ak ndaw yi ubbeeku di waxtaan ak ñoom di leen tarbiya di leen wax àddina di leen jàngal àddina yenn yàlla wàccee yërmande seen ko ak kilifa ya fa nekk ñëpp yenn yàlla wàccee seen yërmande seen ko ala taas ñu seen barke macha allah kenn du ñoom wax nañ fi lu ne wax nañ fi lu ne noppa dul dégg di fàtte rek nopp day dégg di fàtte xol di du jàpp ñu réer waaye ñi war a wax wax nañ ñi war a def def nañ ah ñun ñoo ci des kon ñoo ngi jàll nuyu waa Niassène di leen ñaanal di leen sant di leen gërëm ñoomit ci temps yi yëpp ñu ngi ci seen woote biñ doon woote ah di sant ñi nga xam ne nag ñoo jàpp liggéey bi be sëriñ bi mën a def liggéeyam ndax gis nga boo amee kilifa gu baax roy sëriñam be tarbiya ñi àddina bi yépp ba ñëpp gëm ko gëm suñu borom di tudd yàlla bay xam bay sedd xam ne ñooy njàmbaar lañ ndax xol bii dara newu ci loo ko tàmmal rek loolu lay def kon nag ñu ngi leen di ziar di leen sant di sant képp koo xam ne xale taaliba Niassène la di nuyu waa Léona nag nuyu waa kër Chérif Zeynab say Zeynab Mamadou Niass kenn lew na Niassène sang boobu yan na ko yàlla yoolu yërmande ci koom wàccee yërmande ci koom fayal ñu ko gën gaa rafeti fayal baax ku bëggoon murit ku bëggoon Sëriñ Touba jaboote woon ñëpp macha allah wufoon jumaa ji rekk nag nekkoon imaam ratib lew na Niassène yan nañu ko yàlla fayal baaxoon lool ubbeeku woon lool mën a waxtaan lool mën laa delloo ci yàlla yenn yàlla nangul ñu suñu mag ñu baax ñooñu dañoo jar di fàttaliku ndax nit ñi di leen nemmeeku seen i njaboot njaboot gaa nga fa ca Lew na Niassène macha allah mu uf jumaa bi nii kenn du moom am Zeynab Mamadou Niass yan naq ci ajjana yan ajjanay këram ba dool yi leeram ñan fa fekk waa kër Baye Niass ñan fa fekk ngeñ ña ko fekk xalifa nga xam ne ni tuwar kër macha allah toog toogaay bu jekk ah macha allah macha allah ndax ñoom ni ñu def sax dafa boo demee seen xabr yi da ngay xam ne rek yàlla rekkay yàlla ñoom dañoo delloo seen bopp yàlla simple pavillon lañ ko def parfumé ko ba mu xeeñ ndeysaan cuuraay ko parfumé ko gëtt ko ba mu xeeñ da ngay ñëw en contact direct ak waay dawlu bi tey lii àddina du dara boo demee foofu boo génne la nga xam ne jëm yi ko wóor ndax delloo sa bopp yàlla dafa neex ku xool si sidi lamine Niass.

0: lu neex ak nak
1: mbokk auditeur yi
0: jere ngeen jëf.
1: La jaglel ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fas yene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamne moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
2: ndey fay du la ñaanal jam ju ñu ko ñaanal wa senegal du ñaanal wa senegal yep jam ak salam
1: jere jef mbokk yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la biir rew mi bitim rew do la to ku ñi presenté waye tay kep kuy doora daj émission bi di doora yam ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
2: serigne modou ndjay demo nak benu talib bu xew bu rek benu tal bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul dimb ko xamna diisal na bopam
1: ay ca mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax du ko leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
2: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki na buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam guddila dañuy joxe tour bobu bu waxtu ba joté rek nañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci neex ta jafé jafé rek ci soobu yalla sonkoronko bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yaaka na ko dox ci aduna mano gi set bu la waxé no set bu léré non ci mom
1: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ci war rek dang ko ci mëna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci xat xat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu génné dal ci lenen lu mu génné dal ci lenen melni nan nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé dang ko ci mëna dimbalé
2: wa jafé jafé gogu mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nekk loolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at bu at rek lay génné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi lay ci bopam waaw ndax do xamne ci bopam nini ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamne neeku ñu benn code rek la ngay dit ndax jafé jafé gu mu mën ta doon rek nit ki la ma wax xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu mën ta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fièvre ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé bu saytu ko ci carton yalla lo mën di yor ci liyé ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamne ci bopam du bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tuñ ko nit day def fi ñom tes mi ne ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug na ay ca mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
2: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamne ci bopam c'est li jafé jafé mën na nak at amna yo xamne sen jafé jafé mën na nak 3 mois amna yo xamne sen jafé jafé mën na nak 2 mois amna yo xamne sen jafé jafé mën na taxaw ci wër ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yëngu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yëngu yëngu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijeenti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc loma laacc man la fi la koy defé mba man laacc la ni nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage lumay wax sak tour man nga ma top duma wox ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko man na xamne na do nek na do nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fa la nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo Seigneur Modou damay ñëw taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi manam liggéey moko ko def ndax liggéey bobu dana yomb ñu dindi ko am deet ak xéetu liggéey buñ ko mëna liggéey ci xam xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mëna doon yaram way fasu du mëna liggéey du mëna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggéey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
2: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waaw rek mën nañ ko fajj de ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga ngi gis nit ko xamne mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram fa non ban sama soxna ci dama won ginaaw mbaamu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bob bu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelew da koy def ci nit faru manam du waxat na bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekat nimu nekk won
1: kon jafé jafé bu mu mëna doon te liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
2: xam nga liggéey ci bopam bo gisé tayto Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon nak day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gogo kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiw do ko mëna fajj ndax boy tayto bo xamné ki ay liggéeyam poal na ngam la rp la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko xef dañ ko xam bu nekké dañ ko duggal ci geej dañ ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dañ ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dañ ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dañ ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko na ni ni amul luñu ragal amut ko loolu lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat loolu lepp xamat loolu lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy waxe da ngay jaxé kër na taktour dama wax na taktour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamné ki limu wax amna kuma jox man darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jëm ak salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fitis lay doon wala muy jat wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudel la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lum mëna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
2: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sa sagat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula ten day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamni amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamni kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratu ngay tit lo xamni loxo moko def mba khatim moko def mba xef moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga te ndoxu naan bala muy activité bi da jek jek daalu ci suuf toj bu kassara lay doon ci yow de nga lolu mu nekkone da la ko keppal fofu tegal fofu sa reer ci sa neegam bala nga acte ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlo ak yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
1: te acca mbokk mi ngi non deng ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di uti kulok ci dimbali danaka donut lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji fexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kepp ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi déggo wuñu njabot gu djubo wuñu njabot gu duñu laalé kenn di ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno déggoo ku nekk topp ka nga war a topp ñu yërëmante te jàppalante. Kër gu bari coow ñu bëgg fay coow la.
2: Kër gu bari coow te war nañ cee waxtaan tactour li may wax tactour loolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj. Kër dama la wax ne tactour dañ koy saafara, kër dama wax ne tactour dañ koy tampu. Ndañ njaboot bu déggante wut pexem am na fi, njaboot bu nangu de toppante pexem am na fi, ay soxna yu andut te noob am nañ fi, seen sagat am na fi. Dégg nga, dama la wax ne ci boppam loolu lépp lu ma ci ëpp rek nekkul loo xam ne ci boppam dañuy waxtaan bu jiboo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñëw bala nga ñëw sa liggéey pare. Na nekkul loo xam ne xëy rek nga ne ma dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tey mu pare déedéedéedéedéedéedéed man du ma doxee noonu. Ku mu mënta doon su ma la xoolee xam ne yow yaay borom kër gi say kër sa kër anduñu ma xool sa poids borom kër gi xool sa dayoo borom kër gi xool poids kër gi ma la liggéeyale sa liggéey bu pare def ko ci kër ga bul tiita dara. Ndax dama la wax na ci boppam am na ñoo xam ne ci boppam da ngay tëj te bunt kër bu pare bu guddee am ñoo xam ne xamooruñ ci kër gi dëkkuñ ci kër gi ñëw fii ñëw di la fi sànni ay bagage yoo xam ne mooy loolu. Ñaareelu ci ëpp nag dañ la am ñoo xam ne dañuy ñeextaane. Li ci ëpp tëpp ay mbir rab ñoo koy def. Ndax rab dafa nekk loo xam ne dafa yaatu ci àdduna bi fuñ toll nii di yàqal nit ñi ci boppam di yàq yoo xam ne ci boppam amu teg nit ki doo xam ne ci boppam li muy defar ci àdduna sax dootu ko tey.
1: Mais suñ Modou ak dëkk bi ñi ci wax ci rab naan rab di ci faj di ci faj te nit ñi rab di leen gën a gàllankoor rab di leen gën a indi ak ñi nga xam ne sax ñoom ñooy kereel nit ki rab.
2: Rab ci boppam dafa lu muy laxasoo ci nit ci boppam dafa bari laal wax ci boppam nit rab da ngay xëy war a liggéey sax rab tey la. Rab da ngay xëy war a liggéey sax mu teg la ci gàllankoor yoo xam ne ci boppam nit ñi ñëpp dañuy ñëw tiim la ko dara du la ci dal dara du la ci fekk. Rab da lay galankoor yow te bopp ngay génn sel say génn sa nekk nga jékki-jékki wëñeeku waat loolu lépp rab da koo teg ci nit ki. Rab da lay xëy mu indi la problème yoo xam ne ci boppam doo xam fu mu tegu sa bopp. Kon rab da ngay yor nit ci boppam naan la man de lu ma yor damay yaakaar muy tas mbaa lu ma li ma nit dégg li ma ko diggee woon loolu lépp du ma ko jot loolu rab da koy def ci nit ki. Kon lu ci nekk ci jeexantalu rab mënuma la ko expliquer lépp ndax képp koo xam ne am nga jafe-jafeem ci boppam taxaw ku mu lay yàqal facture guddeeg ba ci ñëwal.
1: Ki muy yàqal alalam ki muy yàqal soxnaam di ko dëddaleeg moom ki nga xam ne da koy dëddale ak njabootam ki nga xam ne tey moom da ko maam lu mu yaakaar rek rab yàqal ko ak ki nga xam ne tey sànc bu mu tàmbali du ko àggale ak ki nga xam ne tey moom xamul sax ndax rab moo koy yàqal wala leneen moo koy yàqal.
2: Rab ci boppam dégg li ma la wax mën na laa takloo xale boo xam ne ci jigéen boo xam ne ci boppam yàq moom danga fay dund dund dund bu dee ko li nga tey wér ci moom da ko am yow mi góor gi mu boole la ak jigéen goo xam ne ci boppam yaa ngi koy mu ngi lay seeyal ko du ngeen mën la am doom yàq moom. Mbaa mu baaxu na ci boppam mbaa mu teg la koo xam ne ci boppam leer na kii ci boppam doom bu jigéen la war a taawloo yow nga war a taawloo doom bu góor. Xam nga nag yéen ñaar bu ngi leen yàlla boole ci benn néeg xam nga tant que xamoo ko jaaxaan dafa gaaw a am doom de faaw nga saytu ko ba xam ne raawanu jigéen bi nii la jëm raawanu ko góor ki nii la nga dem nga teste ko jàngat ko saytu ko jéem ko leen ko saafar ba boole leen seen raawan mën a leen benn too loolu mën a am seen diggante. Ndax tant que loolu ci boppam yow xamoo ko ci boppam nit ki mën naa wax ne man ne damay ñaan pour am doom man damay ñaan pour am tout tànk boobu ba léegi mën ma fexe bu am doom moom mën na la fay jékki bàyyi ba dem takkaat keneen kooku it keneen kooku it noonu la koy defaat ba tey.
1: Kon ku jëkkër jafe bu ñëwee.
2: Bu jëkkër jafe-jafe ku ñëwee ci boppam loolu tax bu ko tënk rek mu gàtt ndax xale yu jigéen yu bari yu gàtt yi nii nii si lu ci ëpp lépp ay far rab lañ yor.
1: léegi ku góor ku jabar jafe it gars yi célibataire yu góor yi.
2: Ba tey rek rab da ciy laxas wentaay ndax da ngay gis koo xam ne ci boppam na la leer na yor na xaalisam ba mu tëkk mu dem fee waxaan ak xale bu jigéen ba xale bu jigéen bu bëgg ko tax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw mu wax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw.
1: Ak
2: bari yàq fa xaalisam lépp ko doon dara mën a tuufaa sotti loolu li ko yomb a def rek ay galankoor rab da ko yow dem a def mbaa nit koo xam ne du la ko feewale fii mbaa mu dem bu yàq xelam ci yaayam. Yaayu xele bi ci boppam xele bi mën naa bokk de yaay ji bañ mbaa xele bi mën naa bokk baay ji bañ mbaa xele bi mën naa bokk nijaam bañ. Gon loolu lépp ci pexe rab lay bokk ñaare ndax buñ ko saytee ci boppam ne leer na seen famille lépp nga génnul ñu ko génnul yaay ji génnul baayu kee nga génn baayu kii génn baayu kee ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci kattan yàlla lu ñu ci wax rek bi sooba yàlla bu ñu la wax ne takk na fa am rek far ko su day am ci kattan yàlla.
1: Ay ca mbokk mi ngi noonu jël leen numéro téléphone bi yéen célibataire yu góor yi mbaa yu jigéen yi mbaa yow mi nga xam ne sa soxna da laa woon ginnaaw wala yow mi nga xam ne it sa borom kër da ngeen a njaboot ba noppi mu woon la ginnaaw te am ngeen ak njaboot te boo sañoon nga toog seeyal ko te it xamoo lan moo tax seen diggante mënut a neex su ngeen diggantee mu neex lool bu ngeen gisantee nekk ci jafe-jafe daanaka amaana mbir la. Jokkool ak Serigne Modou Ndiaye ci 78 431 77 84 Sëñ Modou damay ñëw nag ci li nga xam ne tey dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono jii ñu nekk dañoo jóge woon ci ay xew-xew élection amoon na passé na nguur gu bees am na coow yi bari na wax yi bari na am na ay dossier ñii ñuy convoqué ñii ñu convoqué gul ñi bañ ku leen convoqué ñi luubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu diis bëgg wax ji kamaj
2: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am ñu xamni ma ngi jox la deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam mëna awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jël lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé bu la doon fexé pour djubli ñew ta kër ta rawan ti bopam ay liggéey rawan liggéey ni ci bopam dañuy dugtal digënté ak ñoo yu nga xamne ñu la wara tétti buñ fexé yon ti gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ na ci son bo ton bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu doon tamay japp
1: ci yoy la
2: ma la wax lolu bañ na ko bo tonu xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tonni dang ma juñu dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
2: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la
1: wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour
2: bo tay
1: ko fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
2: bo tay rek bo bëgg lool lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek lool la ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccio nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
2: wa président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat bi ni ñewat ni buñ mu sax man la dutal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax wax
1: gaay dañ ta
2: don
1: wax dañ lay setti wala
2: dañ ma setti kum man ta don bu
1: nek dañ la setti
2: bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawan gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: seigne modou ponkal mi ñewon ti yow nga ne ko yow bu def li damal genn sarax sangam
2: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deggi bu ma deggi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deggatu
2: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ni
1: ba setti wat na
2: no dafa ñëmé wona man na man nga hey buma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saytone top ko si won na lol nga gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yon nak di nga du bëgg nak tak tour ku len di tejal ay yaako man bokku wuma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinj la mbokk yi kep ko xamanteni amana yang ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci cartonu suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci katanu suñu borom da nga mëna joko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tass ki tak soxna sey ak mom ay atta mënu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
2: moma gëna li nga may wax lu nga melaj ci lool lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki war bu ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amate far bu dem bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tollu fe gi sen digënté mu ratax mu yaq sen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ñoo koy def yaang rek nit rawanam ci bopam tank limuy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndal dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni nak bayma sa bop rek yaang rek ndax mbiru rawan ci bopam am lu mën do yakal nit sa rawan bu boge li tayto ko defoko ci jafé rek ngay deke lo bok ko mu genti yow sa rawan bu day dugta digante ak mom gon rawane dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawane mo la yewi bo ubé bo nelaw bo dekk jike rek yew ta rawane mo la ye bo xeye ta jige dekk taxel taxel japti lenen ta rawane mo la ko jox lo ndal la la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 moy numéro serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawa taxamo lu ko sabab bo ñëwé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak serigne modou ndjay mu dimbalé modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
2: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day 10 mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegantila ay yoon ci yeen yi def lepp katan la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am ma la wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé que wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon té la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamuy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay doom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddel ko yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
2: waaw lolu alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekké xajo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox cëpp yo xamne yaangi naan cëpp yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew moussa faraw
1: xalé yi commencé di jëlantou nak
2: képp ko xamné yaangi sacc bo ñëw ma défaral lo xamné dang koy sa raxaso rek sa xel do nekk sacc ma la wax lolu
1: ci ci mbokk mi ngono lolu buntu la won rek bo xamné amana fi ñukay dalalé di waxtaan ak mom tombé nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërëm 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañoo nekk ci jamono jo xamné ni légui ñu dëgmal ay examen école yi ubbina ñu bari defay ci lu seer ci école di daj lu dekk seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek
2: waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom tactour loolu la ñuy wax sax tactour ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am telu ci examen ab telu ci jongante ak telu ci concours ci kattan yi la boo ñëwee rek ñu saafarawu dégg nga ndax dama la wax na ci boppam loolu bu waxtu bu jotee rek presque rek lu ma ëpp ci liggéey bi pour rek moo may tëraloo nelaw sax ndax ci boppam koofu examen dafa métti ndax boo fay dem say famille dañuy jooy presque boo fay dem say waa kër presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg len dul nga am jam rek mu waxata na képp koo xam ne yaa ngi lijjanti ambassade muy lijjanti ay kayit muy tex ci kattan yi la ñu war ma jox la sangat boo xam ne ci boppam boo demee boo dépa sa jooy rek lu nekkoon say galankoor dana dañ
1: loolu dana ma yóbbu ci sëñ Modou tey ngir waxtu wi sax dafa mat sëkk waaye ñi nekk bitim réew tey yàgg fa def fa ay at am nañ ay kayit waaye nag teranga janjoon sàkku muy am ba dem nañ ba am ay gàllankoor liggéey jafe leen am jafe leen te bàyyi nañu ginnaaw njaboot charge yi leen di xaar ginnaaw bari na wala it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawfiix ak tay sir
2: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiix ak tawfiix ndax dama naa Seigne Moussa dama la wax ne tactour loo déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawaree dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone nga bëgg a ñib ci de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónne nga déglu ay fan di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer mu Seigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagat bu nekk kaa ma wax ne nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw bu leen leer na sa rendez-vous xaju te diggante foofu si bu mu xaju ci diggante bi it fexe ko fee boo buxal nag bu mu xaj fi dégg nga boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ bés buñ agee ci dossier bi yow danga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw waaw ñoy yëp ay sangat la rek
1: fan yi de politique sonal lañ la
2: rek waaw sonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer lumay wax tactour lumay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ne tactour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax al akhirah ngi ñew ko al akhirah nak di bopam man nga xam aduna de ndax al akhirah manoko xam ndax bañ la wax ne bëss bi ndax sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yalla suñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay de teeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax

0: dang koy gas ci sul ci buntu bi ci katan ya tati day andi xat tour
1: te ay ca mbokk mi ngi nonu aksi nañ nak fiñuy yëkëté li nga xamni moy jotaay bi ndax waxtu yi ñu cëlalé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 señ modou mënu ñak nak ma boros bayré la tamay tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayra ubbi ko rek
0: bayra mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamantani sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen koy luñ ci indi jaratul tax publicité ndax comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayra ndjay dafa ndjay bu mu mënta doon dafa am façon boma laccé manela ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu nga xam nim lay duggé sa bayra la boma laccé nga na ci séré da nga am la yor té loolu lepp mo waral ma la koy laccé boma laccé man nga ban kant ban bidi nga yor mëna bidi la yor tu ko défé sa bayra dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax ma né commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax né li lay liggéey sama place rek tu ko défé dina xam ni ma koy saytu ak duk défal ko ta liggéey ta bayra ndax bayra bi damay wax facture amna lo xamné ci bop jaaro lay doon amna lo xamné ci bopam dañ la koy defal pour nga tangou ko amna lo xamné dañ koy def ci place bi amna lo xamné dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow deeng nga ma la wax lolu man la defaat na amna ci site yu bari yo xamné dañu fay luñ ci duggal mo wax ci bokut yang rek ndax ci site boko tidjé ci bopam ak kër goko tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat deeng nga ndax ci site boko yoré war nga dem bu am ay mémoire yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té ci site bu mëna jogaat lolu lepp lay am ci site ko ci site da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu ci site suñu ubé suñu ci site ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatalu ñu di wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi di ñu tollu ni Sénégal ti digël ku la wax na sëriñ amu fi ngir ñu rek da ngay nax sa bop waxal ni kay yow yoreta portable té responsable su bop rek baña dem ci sëriñ né yalla xamné ko xamné def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolou
1: lu musiba la kon ay ca mbokk yi exi nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor ngay rek asma nak man ragam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma it botay day misa man ragam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lo lañ ci xam
1: d'accord ay ca mbokk mi ngi nonu aksi nañ nak fiñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréré
0: wa mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamné kene modou ndjay wax rek ak sin ak gimna nu sant ta nu xena nu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anuna daaru mi a jafé jafé ko la dé da te ngi mon ken def na rek Sénégal demé na a fel ka pam no hidal na koy fel ke ndax hidal na gram mo xal Sénégal a fel yo mo war leen ñeen ngeen bokk olof yi Sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko tenk ñaanal la liñ ko ndax xamna ne fuñu tolni ni fuñu mema yu juj bopam loy duggé première bu mu metti mu naqari xamna jafé jafé rek la première bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lol mo waral suñu rew mi di estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neena leen la non non man suñu lu rew bi du dox rek la moma ñor lu rew bi du amé jam rek moma ñor bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xam ni ñoo wara ñew ci yow kom kom lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam deeng nga ko lolou motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jamak salam rek tatour say gude ko
1: ci jeuf ay ca mbokk mi no lolou moy lay suñu borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak deeng ngeen fa la serigne modou danelé ay cadeau

0: suñu bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jamm yalla yi ci xam xam bëkk suñu borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84. Mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sante di leen gëreem di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneenu tombu ji ra ngeen jëf
1: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigal al islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moytu ko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fegu ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimbalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok te gën ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf ja wessuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tew sin
2: la ko yëkëti yobbu fa fa ni ci na ibrahima no ak ismaïla ci dëkk la ismaïla fofa ko yebal ci na ibrahima mu dem mu yebal ci ma nga xamne ci na faran sam kaaba da la bok mu reddul ko fa mu jaara mu tax ko ko kon tax gogu ci na ibrahima ñoom ko tax ñoom ci sama bu do jaar do gas do am fu dugg ñu do am ci day fagg do am fu dugg bu ñu ñu day gar ay bant do am fu dugg bu la af tax aw ñakam la jaay do am dama xat lu ko tax manata yalla fa yapp xofal nako ci bi aljina aljina waxana dum tagu mom mu lañu li moy rek lañu li moy xaar lañu li moy rap lola ko ci bi bu ko suba nga faa at ko ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni sa nga ko ñun ñi ci dajé ci ci ñeen bu ñu la fa boko suñu bu to rasti ga boko ma ñëw ci ñu kon war na leen na dara wax ganaw ko lolou ñu ñitam fepp fo xamne xaga dekk la fonku fonku dekk alba ñu xoru ko xey fop ak dafar wa ila mudari min yuru dara tay bo amé ci bu gatt arab bu min amé ko yew kon nak mu wara xamne aduna ñu ndampul ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi ba nga xal lu ñu ñu fi ba tay yu aduna lu ma taxaw la ndax lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gattal waye aji no gatt gatt ni ko ko gëna gatt ni ro mo adam boy ni bu bu aw fan so so aji no tara ko baye do mo adam ci bofu ni tam ni mo gatt gatt ni do ak mané ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wara man dara do bofu yagg ci nga do so do sama so fi ni mo gatt gatt mo war allah fa allah fa yimul fan kon ak lu do ci fay xajiti rewé ci taxa xajiti rewé ci mayam am taxu mu wax kon ak dina ngob ay mara ba ngob li ñu tuba ngob ni ñu na ngob ñu jëm nak walu señ tuba nga xamne yaakaaru ku du non señ tuba du jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq nga nek ci gannaam ko wara sant yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak ñoom fa ko war na dal fa ko war na sedd yaakaaru war na dugul tamam bi kepp ku and ak ñoom ñu ñu di di di ci yow ko mo ron li ñu xaw lu ne raw nga ko li ñu ci yootu lu ne dox nga ko ñu ma wax na ay yafa rabbi abadan wa huwa al-muhdi inni sami'u wa khasaku lalahi war fa fa na yow ci yow du faraw fa fa na ko daw ma na ko ko mu da wax na ala ya khara ma ilahi farra bismi yoni ma adamul gira li nga xamne ñu dafa bax so ñu daw jëm di ko wuti mo xëc ci ko ajil ko ko na ko na ci xam la nga dafa raw nga ko la ñu ci jamm ay xam ma xam na ñu ñun lu gëy ci tuba mo na war lu ñu yagu ñu def ñu na dafa yanan ci bi ba la ci dafa ko ñu ko def non dafa lañ ko wari jëma dafa ko xatan tamam na man fa na ni fa khadim mustafa فإنني أخدمه بنفسها أخدمه إلى دفن الجنة بين الخيار والمنى والمنى يا من واتي بالبطن بل أدعى الجنة منكم أمن الواتي فإنني فإن يجيب يجيب من ما ينك وحن في نهار فتفن أجل النهار فأتي جدامه وحن ينزم لأن الذي يرسل تلا ci duran bi yo xamne ak barabam bi ku fi ñew da nga xamne moy xay bi mo rasul wala ba ma xoy wax naw ak ma sax umbu ma ngey ma ñu wax ji amna xam xam te ak ñu du ak ma du ñu ñu ba ak wara nek ndax daw suma ay bi ñu daw man bu ñu ñu fu ci million la ak ñek ma def ko ci rew bi te suma ay bi ñu ran fu ci million ak ñaar waye da ci rew te nek ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu sey ci waté ñu ko gantu kon nak bo ma leen koy wax waxon na leen ni leen ñu la bu man ci tuta waaye ni ci ba ci ñu ci sama waxo juroom bi ñu ci mi di mëna amat nako juroom bi ñu ci mi di mëna yow yi ko may yegal yi ñu am nak ci man ko sa ko gubal ñu bëgg leer ndax am na ci ay million yo xamne dima ko sopp ko ay passé rek ndax fa ci mat juroom ci bari ko moko dajale ta ko la ci jox fa tax do wax ni sama dom la ko joxe ni sama mam la ko joxe ni sama baye la ko joxe defal mako ci jëf ko tuba ko ak lolu wonna leen ni yépp joxe ni ci tuba seen xol joxe ni ci tuba seen bop kon nak dañu mo do def ni ñu ngërem def ni ñu ko xamay ni leen legi bi ñu ginaaw xaaliss bobu dajé leen ci jëf ji mo dadi waye nak waxti yu ngor waxtu wonu dama xé ban wara def rek da nga leen ko wax man ñu fassal man ñu fassal raw ñu fassal tey ci ñu fassal tali ñu fassal goor ñu fassal jigeen ñu fassal ban ñu fassal magat ñu ak ñu xale mo ñu sax ci seen ma goor di leen defal ak ñu yam ala xair bo ñu ci seen ñu ci ko doon defal jey jey jef nanam sey tuba nangul nanam sey tuba nangul nanam sey tuba teel baxam lolu moy lo xamne ñu mu ko wona ñaka wax ngeen leral ko leral leen ko dana ko dolu wey nak bu ñu waré ñam jëma jëm nak ci fal ci walu ci ak rafa ndox ak ak fafo liggi nga xamne ci ben liggi wala so ben ñak wati jëm fann lu may liggi señ Touba mi nga xamne mo nga mo defal ko ak ñu defal ko ala dara jey jey jox
3: ci ci ñu fal ak dëgg ni ndaxel tan ci gore parte li nga xamne moy ci ñu dimbal ci ci ko dal ci jam ma am nak yépp lo xamne dama bëgg ñu waxtaan ci rek ci gëna amul lu ko wax lan nga mo di yalla ju wo ko mu ci dara rasul ji ñaaral bi mo di ngor bu yeug seen ak bu ngul gu ma fekk fatan wa mu ngul gu mom na tan bi nak ma li no dal mu ngi li fet tanu tak ko sunu bop war ko fatali ci war ko sot ndax ndax mu rafetal sunu dox yi yeug na ne ben ci li bu nak ñaari tankam yeb ngi jëf jëm te xamna ak bu ngi tam yaw ko ci baxam dalu ca ci ko bu xeyo xetli ko deug ni mo di man su nga waxe ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dalu waxa sabab wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bo ba nga rafi tab ci jëm ci jontor su wax nga ta al rahurun ma la nga takalam bu ngi di tam tanu gili bu ne bu xeyo woor na ko dana jakar la yalla wax ne allahumma inna nastahinuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu fa fam tawri ko wax du fa jog nit teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قال الله سبحانه نكو واخ جيرو يوم تي كون نك دال ناي نني بو فكيت دي اب جيمب دا نك سي شيطان اب بو نك سي خبات دا دورا جوب نك دورا دوخ بار راسات لي تك شيطان بار غي تام خول سوف دير بارم باك ني فري نك سي كو سوف رك لا نك صور نانو كو خام سي سونو دوخين تا مو راحتال كو والو يالا مام دي ني كي ورا واخ modi yalla limu def taxay lu set rek leer nañ yeer ci mu mo yaron te rek la fa ni ci ci ñu param topalon ci won ni mu ko sante lu leer la ko ni ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala dini kullihi wa law qara al mushrikun dal ko fadule ne ko ni ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala dini kullihi wa qahadi allahi sahiban muhammadun rasulullah dalu ne nit maniti rasala fa qata ta allah dal bi ci nek ba de wax ak yoon ci ci bopam wax bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na sala alaykal kitaba ci biyanan di ci ni ci ko wata wa rahmatan bopu te li muslimin dal ko wax ni ko ko bil haqq an sallahu ko bil haqq na fa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira non tam dim ko jottul lo ci non lim ni jekk wax modi ci ci do fayan auto fofu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in aliman dalu ni ko tagal na ni je sa yi ci ko ayu an nasu wa yati bi akhirina wa qala allah ala sayyidi khadira dara di ci ne ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal khabirul hamid in yasa'uki fawaya bi khalqin jadid wa ma sa'ika ala Allah jadid bi ci bu mu taxala yaa wonu ko nak ah lisaar al munafiqun qul ma sa'a ko ko qara murad ni sa'iku Allah rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel la tudriku al absar wa yudriku al absar wa huwa al khabir qad ja'akum basa'ir min munafiqin faman absar hadimati wa man hamiya fa'alayha wa ala alaykum jadid min wa khala rid min dal na tayyin nak Allah allati khalaqakum sama yin yiku sama yin yiku hal min sa'i kuma da hal min sa'i kuma sai am subhanahu wa ta'ala amal sirkan yayin ne na tare na kuma mat sawal su ba wa hadna ko am de ko ku yide ko wala ga gis da ko waye ta ko gan mu tar hay Allah ma je mom ma khalqukum wala tahsukum illa tanfis wahidatan tatra إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد ثلاثة من البشر ما جاء فرنا بويا الله دايا نومي نوى يختي شكرا نم تكتاكيهم دي جارا يوما دي من دي ملوم بويا نتاك منا فسروني أسكركم فسكروا لي ولا فسكروني فلو رأى الدنكي ورن دورا فانترسوني كوارا ورنا نتاك تكيهم خاصة بانتوا فاتك خاصة جاسة wala ta tukuro ni di sax ni ko ci indi ak di ko la fere ci ci ni di ko taxe ndey yalla mom lepp ñu di ko ci ñoom ci wante rek la ko def mais ko tagal fi rek ci soogu taxal ni ko ci ñu biir la di ko so suñu la ko ba waral mu na wala ta tukuro ni di ko so ci modi fay sama so yi sama tur daana li jëndi aw haajiran aw haajiman sallama ko safra anu dara wa marata lam yadkhuna illa turin masal lolu mo waral mu ne inta kufru fa inna allaha qadimun halkum wa la yara li ibadihi kufra wa inta kufru yara lakum wa la tasiru wa sayru bi sa'a qur'anu ya lago ak sumbe te ni barakum julli rek dessi ni la ko waxa ni mane ni barakum julli fawlu yab bakati yegu fa xadal ni xone dogor ba do ji ni ko wax non yak da ma fa ba ko tax sama ye yek da war ye amul len kon ci nanu na wara fal ci non to so lo ci min non te mu ni la den ni mo to ko wara satan sal nak diko waxtane nam wara do ne diko jema diko ndax wu yo ci wo mo mu ci yemu jara ngoro ko ngi ni mo ni suwa xam na ci ni digen ci ni ci ak borom ak digen ni ci ak borom digen ci ni ci ak borom am na mo ni ko gisee yaw yalla mom la man ja wala man ja ni na wahi da yi ak ni du kay ko ni ci kay ku yalla am ko lolu lu leer la ndax ci yar yi ni wax tok di wala jakk jorom deug ni ma ci mu ma ci en ci tu sa sa balon ta ya ko bo fa te ni ko do so boro man mo ko mo mo ni di mo mo wala musul lolu da ko fatali ko ganta fatali ko mo wala ko dem deug ci sa wax la yalla ga di dem ci fa ko ni asku ko mi jega fa fa da ni wallo wallo ni wax ni tam ni na tuddu ni ni mal mi ñewé tam na tuddu ni yalla di gëlé di ñew ci na tam la lay di gëlé ne wu ci na tam la lay bolé ko xam ko na sako xala ko defé ko taal ko boy ko fi ci yow ba nga xam ni fa fat ni yegu ci lu boy ba ko ci fa ra ko tum ci bokkar mu do le ci lu ko tam mu dafa la lu ba ta xam na wa xam na ko ci ñaaru baat ma ñaaru japp na ne xam ñaaru baat ma ñaaru moy ngor moy ngi ñaaru baat moy dañ wa atu haqahu yawma hisabihi wa la tusribu inna wa la yuhibbu al-mutasirin wallahu ke way se ma nga ko haq moy lepp lu mu la jox limu ne ci di ni ro tafam la rak bu ne ci ci bis ñu la jox faatal di lolo li nga xamne war na ci Allah dum ko wari din rek ni ni sal ni ñu di xamé nit ne asaka ci ni ni di ci rek lo xamné war na asaka war na ci jëm lo ko ba ba ba ba la li ko la la tay di cëpp ko xam bay nga am téne yu bari fukk bay go waxe asaka ta ta ta ta ba xam bi yeen ñenti bari go jëm am juum ci ba ben ba dakk dakk dakk jaxay sembur amna bu baax momatu la may mukk de nga am ci ñu bëgg ñu metti ko do ko leer samaay na ko mo taxal ko la ko bokku ci ko xet ci lepp lo xamne yalla jox na ko ko sa xam ci taana ci akara tam xaal ko tanam ko koy dole le at bu ko ci teeru nam la ñu ko ko man na ko xeral bokku ci ko ko xel ci ko wala ci ci jogi yeen
4: I'm going to go to the house. Mo dañu xamne yaangi sax ndi mo leena yalla taxal na ne yalla do na dimbulé momu mo nangou ne yalla do na dimbulé lay tara la ci re dimbulé na la ka ba yalla dimbulé la da dalaw la ci tara ha bu yalla dimbulé ndi mo lo xam kenn mu nu ko ni ko wax la da wax ante adam sunu ma do bu ne nit mu xafal ko dekk ko ko fatali yaakar na ne la ci mo fay ba nakata xatri tam dem ba gudd ba yegg fu wax yegg na nga yaakar li mu wari ci yeesu li ngay bañe de def ci xof do ngay jibi to bu boba ak nga ngoy koy fatti ci sax def sax du sax ni jibi ak nga do gaddu sax nga def sax ni jibi ko xam ko ak ni jibi di dum ni yalla nga xam am lu lu ni mom ci xof ko tan bu ko tan bu nu ko def yalla dal lu jibi ndax yalla mom tan ye yo ni ci amono intan so la yeen tur ko yalla nak ni ko def ci dibi def mo la wara awlo ngaw fakk do nga def ci dibi yalla ni ko ci tan kéer na bu ñëw na bu ñëw ci ngiré ma dindi léen ma na bu ñëw ay suma ay ara ma wone suma yi xëtu ak daam ci ta xolim ci ta ko ko dal dafa ne do ko wal rek lan ko wara xëtu di ko ko dox ndax mo gëna wër ci ñu ta yalla mo man na ko xoy way xam na ñu ko ñu di sa sa ara ko do bi an xey yi xey yi di da ha ta daal da daal na ta le na ko dafa ñu ay
5: di leen sant di leen gëreem di leen yëgal lu ñu yoon ñu ngeen fi message ñëw rek yóbbante naa leen li na fi man tey nag yóbbante yi ñëw damaa bëgg ngeen toog seere li nga xam ne ñu ma seqal war a wax ak ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ngeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen lu mooy fas jubee lillaahi wax buddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëpp loola rek ca leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen di seenu xoy dee moom awu ba ko seenu kentit lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dibbilee ma walbatiku nag nuyu seeg sama bokki feel yi ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yoosuwut Serigne Touba sunu gannaaw bakkan amuñu lann lu ñu deerloog man caa teg baaraam lu dul Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliku noonu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yowma xisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonte li yàlla santaane def ko góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ ko yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waye dama koy téré téré da ca dolli ni bëggul ku koy def lo xamne nak yalla dafa téré ba nopi bañ ko bañ ku koy def mo bañ la lool yalla ku ne war na ko watandiku li nu yaq nawet bi mu ngeen ko jariño ci ni ko yalla santane jëni ak yalla ji li ci ngeen tey ko te bañ ko yaq da na barkel ci seen loxo te amana yi yalla bu defé def di gëna dimbi lool la jëk bëggono jëk waxtani yeen ginnaw bu ma leen santé nak ci djegi ngeen djeg yeen ñep bayi seen yité ñew fi ngir bu suuf serigne touba bi kenn ku ci nek la nga man nga def ko fi lolu mënu ñu lumay santé leen ci yeen ñep té nak dik nak ci waxtaan légui dama bëgg mu wër leen bu leen dégg mu ko alcorane di wax né wa ma arsalna min rasul illa bi lisani khawmihi ba tax ngeen defé na arjana rek tax mu diko wax ay yonent nabiyul mursal modi ab yonent te koku rasulullah ci mujjii waye nak mursal mom du fi jog sen sa ngir kep ko xamne bo re wax ñepp na tek di li deglu mursal nga ci ngay waxal ci yenn nga ci ngay waxal yalla nta nak nga xam ko bay wax lo xamne ngariñal alakhir dina ci jige ngariñal adina di ci jige ngir adina ak alakhira dañu fe bokk ne lu ci ne am yalla lu am lu ci yalla santane yam tax fi ma atik allah dar alakhirata lolu lu sunu borom wax la am sakku ci sotoru alakhira wala tan sa nasib ka min dunya sotir ci adini bu ko fatte kon ko wax ku ni war leen wax lu leen di yeriñ ci alakhira war leen wax lu leen di jëm ci adini kon ma leral leen ni leen doomu adama yi ñi bari bari yu jëkki ak yu mujj ak ñu ñeneen ñi xalé di ci ñep yowmal khiyamati kenn ku ci ne da nga wéte ak yalla ba defé ne yow do nga la sak lolu yalla ko wax wa kulluhum ati yowmal khiyamati fardan wax na ginaaw da ngeen di ko ne dañu dik ci mom nak ko ne nak la nga indi ale lam la ci wara defal ak lam la wara def wax na ko te def defal ak def dañu ni roway bokku ñu inna wa man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ku dem ci sa borom te yobale fa ak togn jahannama rek la lay yobbu wa man yati hi mo men xar amil salihati ko xamni yobale def ak gem ak def yu fa inna fa wa la yahya lahu darajatun wa la rek la len defal daraje ye gëna tawé kon nak ñun mu rek suñu gëm yalla ak suñu def ji lepp dalu ne ci serigne touba la wëru ma len wër ci ñu ni Seigne Touba lañu jaayantel Seigne Touba lañu top Seigne Touba mi ñu top nak ku top ci mom ci yaronte bi nga top da nga joxe ñu ko waral ku jaayante mo yaronte bi nga jaayantel te ku jaayante yaronte bi yalla nga jaayantel ina li seen yu bayyi hono nak ina ma yu bayyi hono Allah man ci ni rasul fa khadaqa Allah kon nak digeenti Seigne Touba ak yaronte bi la bëgg ñu waxal diggama yonenti bi defut lo xamne dako gonté lu mu xeyé rek la ngir mom bi mo amé artaw mom la ko tuddé muy serigne mamadou mustapha bi ci kenen topé yonenti bi lu ko tuddé muy serigne tallu bi ci kenen topé yonenti bi lu ko tuddé muy serigne mamadou lemi bi ci kenen topé yonenti bi lu ko tuddé muy serigne mamadou bakil ko xamne ko jur tuddé ko dama wër na la kenn nak kenen amul ci yow objet lor kenn nak na tuddé ko doxne ko leppam doora wel beutiku nak mom ci bopam mom serigne bamba sal la tuddum momadou bamba sal lañ ko don wax ci ak ndaw ak danako bindu sax ak bindu momadou sal mu xey ci ama wosse ci wax ne mayatuma kenn kuma wax ci momadou bamba gis na xata yi sama digeunte ak yalla wosat bi en bi ko ni xama abdallah khadima abdillah ya ilahi yalla feral la nana bisum tay def na sama jëm ak sama fu muy jamu yalla dong bo xamni bi rek day leggel jamu yalla bo magi jamu yalla bo magi tax nga wax fa awha ila habbi ma awha tax nga ra subhanallahi asra bi abdi hilal ni rasulullah lol rasulullah di ko xamni ci yépp di leggel la ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tekkol ci loxom kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom di ko wut kon naka jekk bi ci ko leggel ma ci ko nopi xewal ak gontal ndax ku ne am na lo meunte ñak te mu wax ko te ci mom dong nga ko meuna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yonent bi lenn taxuta mu diko liggéeyal ñaan ko lenn taxuta mu diko liggéeyal lenn lu mënta ñak tax mu doon ko liggéeyal amu bahani li ihdami nabi hubusatihi bahani ila mati nabi hubusatihi liggéeyal jëm ko liggéeyal tax yon ko tax bëgg jëm ji rek la dara do liggéey lolu yeral nako ndax bindu na ne mahat mahabbati yal muqtar sayyidina kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi za'ula hamdan qadiman lahu muskan li sanada lolu ko kubil defé lo koko lan kon fene ci yonent bi kon di dama yonent bi matter li wuluna ko ko japp rasulullah nga japp ko japp rasulullah yalla nga japp ma xamal len nak ne len mur ci bopam nak mom mo abut aw tour rek la lolu na len lar murid aw tour la seigne touba moy dem ji tour woni dem le hit lay wo ko xana biñ ko jappagul do tuddu murid boko baye do to tuddu murid biñ nak wax murid motax lolu gen nak bi lu ko kon nak mu lar len ni len ni jeflante talibi ni ngeen wara lar la ni ngeen wara xam la dafa wax ne mom day fab bolo tofal ko nit limuy def ci nit mbolo top ko bu ko defanti garab nit ñi dekk wër ko te duñ fa jëf limuy def ci nit top ko itam def ko julli ñaar raka moko ko gëna jaxé koku kon dal na tam doon liggéel depp na fa tak fa lolu li ci firnde modi dekk muri bo gis ci adina moko fa ndax mo joxe ci ñu mo dox ko ko suuf ne ko fo bëgg mu yagg fa yagalé ko ni ni nga fa do fas tak ko yone xam la gonu yobbu ci soof ñi nga xam ni seen xalaat yegul fofa ñu fa ko suuf ci seen deej am na ño xam suuf tam leen dox dañ ko dañ ci ne bu jëlé yu balé ko waye ban murid bu dëkk fan bu ko digël doolul fofa am kenn ko top kenn ko xam ne bu Seyd Touba tax mu top ko amu lolu ñu yott yalla nga xam nak bi lolu amé kon nañu waxtaan ci digënté nak adina adina yett rek lañ ci gisam ñu ci woko amatu yentel talibi yu ko topp ci yaakar ko tamit bëgg ci ñoom kon ci ma sa togal won na la ci bopam won la ci sa digë yalla won la ci sa bop lu tax bëggato di kenn lam talibi bu bëgg di morom mo ngir lamu xam ci Seyd Touba mu xamal ko ko ak lam ko won ak lam ko dal bëggul di morom lay wër na ñep kon nak bo xamanteni ben talibé bëggatul di sa morom té lamu la won mom nga gis ba tax na bëggato di kenn koku xon won won na né liggéey ci talibi mo doon walam ci adina li ci dalik moy alquran alquran mom dafa wax né yawmal khiyamati kenn ku né sa pag fi fu adina dañu koy andi jor ko ni te gi ni malaika ñepp gis ko bama xamé lool la def alquran muy sama pag fi mom ñu joggé ci yalla jëm ci yonent bi ci jël kat loolu mo waral mu da ko bindu de ko jangum dekk bu mu ma sañ ci adina sañ bi bu ñu xëyé jang ko yaar yoon bu mu tégué ñu jang ko yaar yoon su mu ma sañ ci loolu lañ fay def ba ñaar bi ye loolu du fa jox tay ji touba ji juroom ñaari jakka ngi fi wax ni jakka bi ne bis bi ñu ne dañ ci jang ñaari kaabil li suwa ak ben bu tisraal ak ben tabsan gennugul ci dëkk bi léma am téeméer ak waaye lu jënnagul loolu kon wan na leen ne moo séddo alxuraan mel na it mun ne séddo ju mu séddo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii ni benn taalib yi ci taalib yi xam naw turam xamu santam xam dëkk ba mu dëkk bindu ab kaar yi wutal ko jëfee ëmb ko ci malaadu mu feeg jox ko ko kenn mu sa gis nag mun na ngoo mun na ko ci loxam lenn lulu kan lu ko nit ma sa jox tegal foofu la lay wax nit sax ma saa ñu jënd pañe guro jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko dama di gëne bëgg nga guro mu ne ko yóbbul daa di wërlu kër gi ni fu fi góor a nee nañ ko génne man di suma mandargal ci bëgg dara dul yàlla yoonu ci borom kaamil boobee dafa tàllal kaamil bi sëñ bi tëye ko ñaare loxom ni ko yow di si kaamil bi wow na lool safari xam kasta tu di ci suratul baqara rek nga fatte sadda wallahi hasin ba jubbe non la kon ngeen xamne alquran la sama tan ciadin dan lesses na mutu rajin
6: a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bi sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñi ñi nuyu mbokk yépp di len ziaré di len ñaanal di sak ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barke serigne touba min jittelé ci nuyo bi serigne muntaha mu cheikh ahmadul bashir non la ñi nuyo kilifa diine ji di nuyu serigne cheikh mu serigne ali di ko ñaanal yalla yalla samako defal ko tawfik taysir barakat rasulullah sallahu ta'ala alayhi wa sallam ziar sen cheikh bu baakha baakh diko ñaanal yalla na li mënal ngir ligéeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu maagal ko ak jam ñu and ko ak mom di ñaanal sama serigne balhadji mamadou mamoun ñang di diko ñaanal yalla yalla way fa su ci ko am xar ko aljana ang bawala ñam fek ak ñako fek non lay ziaré serigne afiñ al imam serigne cheikh na mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu sama lay ziaru baax baax non lay ziaré al imam serigne basir diop damay dem ba njambur di nuyu serigne mahamadan bakke mu cheikh mahamadul murtada non lay ziaré serigne abdullahi fall muy setu mam cheikh rama fall serigne matla mbake ca ngañax jang ñu koy ziar baaxa baax serigne dilim mbake mu serigne mbake madina ca makk baragay nonu lañuy ziaré serigne babacar sy mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko tawfiq banna li munal mu agale ko jamm ñu and ko ak mom non lañu ziaré serigne cherno basirou tall serigne cheikh mah ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb di ñaanal sunu kilifa yi nga xam yalla def nañu jitu ji cherif aya ibn cheikh talib ibn cheikhna cheikh sadbu bay sama ngir masayer serigne abdurrahman mbake mam dam lo bay ibrahima lo alhaji mohammed mamoun ñang ak bay maling bo ñep ñi ngi len di ziaré di len ñaanal yalla yalla sam len dol len tawfiq xara len aljana mbokk yi ñi ngi fi sen rojo Tiener FM 88.6 ci Dakar ma ngi lekkolok jant ba ci Touba de 95.2 ma ngi lekkolok leer gi fim ci Louga ci 94.6 mi sen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci waxukaay gi sen mbokk maam cheikh lo ci machine bi Ali Ndiaye sopp maraxib mi ngi fego Alhadji Ibrahima Cissé Sidi Sène ñu ngi lay nuyu baaxa baax fele ci Touba Abdoulaye Samb mo fa nek Moustapha Niass al Imam ñang Mahmoud sama serigne Ahmed Kébé ak mbolam ñi nga xam ñom lu fa nekkal serigne cheikh lo mo nek fu ci Lerg FM serigne cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal yalla yalla defal tawfi ak taysir barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokk yi ñi ngi jéggelu baaxa baax nak tay ci tardement bu metti lañu tardé xam ngeen 20h30 lañu waron commencé fin tollu danaka 21h17 kon danaka waxtu yi mom nañu ni lu bare dem na waye xam ngeen ni newon ci ay yitté yoonu tamit xawon xat lool man xamé ni tél nañu juk sax waye yoni xata yi mom doyna war rawati na yenn xéet auto yi ni ma ko waxé ñun ñi nga xam nañu dugg ay njaga njaag super ñaare tarma yi melni man na am way ñing koy jéggul mbokk yu baax baax tay di ñaan ngeen jéggal ñuko di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defa ñu tawfiq xamna waxtu yu lu bari defna demna waye dañuy ñëkënte waxtu inshallah kon tay suñu bind bu ñëk bi nga xam mo ñu ron andi muy suñu bind fiq tay xamna duñ ko mëna and ak yeen ndax waxtu yi gis nga 21h 17 jotna té waxtu yi bu ma saan jot dañuy ubbi téléphone bi way ñing koy jéggelu baaxa baaxa baax ñingi nekkon ci buntu aj mo doon buntu am solo tayit aj bokk ci arkanul islam ci ponk juromi melna ni tay ji yakarna amna avion bu départ tay ji yakarna amen deggon na ñi ci ngone gi tay avion dina départ kon mën na ni départ bi jotna na xam ngeen tay le ñaar fukki fan ci ci neqda kon da naka li ci dess mom ay bis yi ñu mëna wañ la ñu ñaan yalla ñu ag ak jam dañu aj aj yo xamni hajjul mabrur ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ma nangu ko ta ku dematu ko xam demako yalla na yalla def lu wër defa la tawfiq defa la wëtu yaatu wa mëna démé ndax bonk lu bo xamni ku ci nek ba nga ca dem waye nak li yannabi bi sallallahu alaihi wasallam waxon ci jangaleem borom bi subhanahu wa ta'ala liman istata'a ilayhi sabila ko xamni yalla yombal na sa yoon ba meuna am yi ci aju am wergu yaram baba inshallah lolou dana am solo kon ñi ngi ñaan yalla rek mu nangul len seeni jaamu seeni acc defal len hajjul mabrur ndax yannabi moni aju ñu nangu paye moy aljana ñun tam ñi nga xam ñu demuñu ñi wajal tabaski ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu ag jek jam ta ku ci nek yalla dimbal la am am xar nga xamne sunna al muqaddala ngir ñu mëna taxawé sunna si mi sunna sunna maam sayyidina ibrahim alayhi salam xamna sunu bindi di ñew inshallah dañ ci ñew mbokk xam ngeen ci aj gi tambal won nañ ko doon la defal tartib ni ñi ajé li ngeen ci ka def li ci top ba ag fi nga xamni mom moy yamu kay bi waxon nañ la ci tartib bobu lañ nekkon doon la ko defal ñewon nañu ba exime nan ba sanni jamra dadi watu ki wara rendi hadiyum war koy rendi legi wax nañ ne danak ci devise bi lay bok lay fay la ndax xet aji lu melni ifrat mom kuko def mom do rendi do tour deret way yenen xet aji mi ñaar kuko def mom da ngay tour deret kon biñ ñewé ba minan ñu sanni jamra rendi gatt bi wala ñu rendi lako nga watu legi da ngay wuti makka ba demé makka da ngay wër kaaba gi jurum ñaar yoon comme niñ ko wéré won melni ñu jaaroon nañ ci ki nga xamni dafa defoon ifrat ak nga xam dafa defoon khiran moy leunkele aj ak umra mom bu wéré kaaba ga para rek mom dawon na safa ak marwa kon koku wan nañ ni ila yewé ko bu ndaw yewé ko bu ndaw moy lepp luñ la téré won limon nañ ko yoy yépp légui man nga ko def ba mu dess nit ki di and ak soxnam wala muy rebb da waxon nañ rebb jéri dañ koy téré ñaaré lañ ko téré ñene nak parfum bu ko laalé def na luñ sib rek waye nak du ko yakal dara du tax dara war ko kon lolou moy yewé ko bu ndaw liñ la téré won yépp man ko def ba mu dess nit ki di and ak soxnam wala muy rebb bu ñu xese wër kaaba gi ñam duñu daw safa ak mara nak dawon nañ ko waye ki defoon tamato mom wër gam daw gamu dawon safa ak mara lolu umra la won kon lay bu ñe def tawaf ifada mom day delu wat daw safa ak marwa kon mom do ko de ngi xam mo defoon tamato bu ñu paré nak ñom ñep dañuy delu wat minan biñ fa mëna jullé ci tisbar mo gën mëna jullé ci tisbar mo gën fekkete mënuñu ko na nga fexé dal tennis na la fekk wala nang fa fanani dañu déllu menan fekk faran nga say xéer fofu ci musdalifa légui bisu fukel ak benn ba bisu fukel ba ñew nga makka war nga kaaba gi def nga li nga def légui yéweku nga yéweku bu mag bi wa ki wër kaaba gi ba paré ki wër kaaba gi daw safa ak maraw bu dé ko def tamato mom kon yéweku na légui nak da ngay déllu minan ci ëlëk sa muy fuk ak ben nga dem sanni ñett jamaray da sanni jamaro bu ñëk bi juroom ñaar xeer jamra ñaar bi nga sanni juroom ñaar xeer bi ci nekk nak bo sanni da ngay taxaw ñaan fa lu yagg wa ñettelu muy haqaba mo boko sanni do fa ñaan da ngay sanni rek da dem muy fukel ak ben fukel ak ñaar ba nga defaat nana bu yor yoré nga dem sanni waan ñett jamray jamra bo sanni nga taxaw fa ñaan ñaan ko yagg wa jamra haqaba mo boko sanni do fa ñaan way na bul fat nak sanni ko sanni ay kabbar Allahu akbar ay wax Allahu akbar ñaar fane bu xese mat bala nexé matal nga man nga dem makka wala nga dem fi nga bëgg dem bala nexé tam nga dool na ñettel fan ba way ñaaral fane bu la fa timis fekke mom une fois nga fanan ñettel fan ba ala kulli hal da nga koy def bo defé tam ñent fan ba tay sanni ba tay dara neeku ci way ñaari dal mom nek na lo xamni lu mënta ñak la lay dañu ñëw na ci nga xamni ki armal dañ koy téré xam nga waxon nañ la bo armalé amna yo xamni dang ko wara def boko deful dañ lay alaman waxal na ko li alaman moy geleem ngay rendi boko amul nga rendi nak boko amul nga door rendi xar bu nekké makka la yi gëna mak ci lañu tambalé wacc bu nekké tabaski nak yi gëna soufé lañu tambalé yek kon waxon nañ la yi nga xam dang ko wara def melni nga xamni dafa bayyi la bayka wala mu dem makka wër kaaba gi war dem safa ak marwa na ci yenen yéxal ko ak yoy ñu limon kuko bayyi da ngay joxe haddi da ngay genn haddi yi may bëgg lim nak mom kep ko xam def nga xam nañ ko téré mom yéren la waxon nang ko def boko defur ñu alaman la bi tam dañ la ko téré ñu la boko def tam dañ lay alaman way alamané bokut yi may bëggelim boko def alamané moy da ngay rendi gëlem wala nak wala xar way rendi bo mënta rendi xeyna amo alal ji nga lélé juroom benn miskeen ku ci nek nga lélé ko jox lu mar muddu mën nañ koy xeyma ci 2 kilo ciép rek li toll ak lool nga jox ko juroom benn miskeen bo mënul lol nga war fa ñett fan fof ci mak bo del sé nga war juroom ñaari fan kon yoy moy alaman biñ lay alaman mom bu nekké bé mom da ngay tour dara rek bi né da ngay tour dara boko mënut nga war juroom benn fan boko mënul nga lélé juroom benn miskeen boko mënul nga war ñett fan yoy lay bëgg limna bokki bi ci ñëk moy ki armal dañ ko téré mu rebb jéeri moy rebb ci jéeri ji nan nak li nga xam dang ko rebb ba ray ko lu tol non ngay fay dañ koy xeyma fekke nga ray kewel wala xéeti mel non dañuy xeyma kewel ak bay ay borom xam xam yi wax nañ ci la nga ray namu tol dañ koy xeyma ak jur gi nga xam mom lay tolol lengatur deret bob boko mënu ngoy lélé jërëm ben miskeen boko mënu nga war ñett fal kon dañ lay téré nga rebb boko défé rek mom boko défé rebb la nga rebb lu toll non lañuy xeyma gëna lu toll non wala nga lélé jërëm ben miskeen wala nga war ñett fal wayna lu melni janax wala jiit wala melni ab xaj wala melni jaan wala melni baxoñ xaj bo xam nak day songé lañu wax ak lu melni baxoñ ak bép rab bo xam na day songé day loré koku mom boko rayé dara du la ci fekk dafa lim yé dafa lim jitt mom day loré lekene day loré xaj buy songé day loré jaan day loré baxoñ day loré ak yu melni mom xam yi mom day loré bu la songé dalay gañ yoy mom bo lan raya dara neeku ci yoy mo dara neeku ci dañuy téré ki nga xamni dafa armal ba paré muy sol lo xamni day wër ciërem mota ñu lay téré nga sol dalu bot dañuy téré nga sol lo xam day wër sa ciër mo xam luñu rab la mo xam luñu fas la ba ci sax lu melni jaaro mo armalé jaaro dañuy téré nga takko ndax jaaro boko takké day wër baram bi koy wër li nga xam day wër ciër bi dañ koy téré nit ki bu armalé lému def lo légui lému def ko yi nak mbokk yi nga tay ko def ko ak nga am ngant def ko mo ci yam alaman bi mo wax mom dang koy def mo xam ya ko tay dem tak jaaro xam nga dañ koy téré nga tay ko wala nga dem sol luñu rabbu wala nga fas dara ci sa ndig nga xam ya ko tay ak boko tayut da ngay genn daan bi ak lu melni tak nga tak jaaro ak lu melni ngay mur sa kanam wala ngay tek sa bop kala wala mbaxana wala dara lo xam dal dana ko sutural lol tam boko defé alam am day dal sa kaw kon ki nga xam dafa armal du mur kanamam du mur bopam bo teddon sax bo teddon do don nelaw man nga sangu lo xamni xeyna du mur manam du wër yaram wi ndax bo sangu du wër yaram wi ndax fi lal suuf tedd lolou lambay bi do fa ag waye na nga fexé bo don tedd tam ba sangu it bul mur sa bop bul mur sa kanam dañuy téré nga mur sa bop dañuy téré nga mur sa kanam dañ koy téré bu nekké jigen tam dañ koy téré waye Allahumma bu doon dafa musoru xeyna musor ga guddu ba wacc ci kanam takku ak pengu mam defu ci pengu wala takku ko xeyna musor ga guddu ba wacc ci kanam rek lolum dara neewu ci waye mom tam dañuy téré mur kanamam Allahumma xeyna muy jaxaso ak fofu goor ñi bañ ñukay xol yeen xol mu def ko ngir sutura lolu bu de lolu dara neeku ci jigen tam dañ koy téré musol ay gants dañ koy téré musol gants dañuy téré ke armal mu lal parfum dañuy téré ke armal muy diw Allahumma xeyna tanke am ay picc ba ay gom mu jël lu melni karité nga xamna du xet go xam xet gu neex la lolu mom dara neew ci dañuy téré ke armal muy ray ay fel dañuy téré ke armal muy dindi salté bu ne ci yaramam na xam nga ki def ifrat bu xese armal ba sala yere am koku mom daan la tok ab dir bu jagg do sango sabu do sango ngir set koku yaram mom man na am tilim ñu ni tilim yoy bu ko dindi salté ak lelle ay wé ak watu yoy yeb dañ koy téré ci armal ki nga xam sa yalla dafa defon mu am xañu ci bop té in fokk fofu am xañu in fo ñu wat ko ngir man ko fajj même buñ ko waté dañ ko wara fajj ko waye buñ ko waté tamit alaman bi day dal ci kawam motax mané nga tay ko wala nga bañ ko tay ndax ki bop bi gañu am ab tecc koku da wara fajju buy fajju na bu dé man na fi gombi nek in fo ñu wat ko pour man ko fajj buñ ko waté ba para fajj ko une fois ko mu def daan bi mu def ko donte tay ko ci dakoy def motax man mu tay ko ñakote daan bi dakoy def daan bi nañu ko tuddo fidya moy jatu ke haddu la tudon ndax dañ la digelon ne la defal li defoko ñu tudde ko haddu ki dañ la ne bul def li nga def ko motax ñu tudde ko jatu fidya motax mo yeftadi li fi'li ba'da ma zukir min al-muqit li huna wa in uzir ma way yeftadi dana jatu li fi'li ba'di ma ngir jëf lenn ci lañ xam zikr tu def nako min al muqiti ci lu ñew li hunaka ñeel fi wa in usir don ta ngant nga am

Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk, Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geustu garab gi indi len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amaat yaakar seeni soxna mëna amaat yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakaarna ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool jël sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopati dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopati mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopati fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañoo amé hepatite B wala hepatite A hepatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak metti la donay yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax wala fi diko woyé fièvre chatique ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala

0: waaw Abakar ki na de ah danga ciere bay waaw
1: jilat
0: nga war yëkëti ba ca kanam da nga dem inshallah xam na bu ñëwaaté inshallah dinañ ko daal di gën ak fiñ waaw
1: inshallah
0: mooy jotaay jankati la
1: waaw
0: am jankati bu ci wara feñ gëriñ ki nga xam ni mi lay dogu dégg tay
1: inshallah
0: mu xam nan nga mané
1: inshallah
0: waaw da nga jël ére bay boole lula soob ci ére bay boole bi nga di ko jàng daa mel ni yeneen nekk lu tax nga bëgg ko ba di ko jàng ni
1: ére bay boole dafa nekk ére bu ma sopp lool daanaka bay boole am njàngam dama yàgg neex ma bëgg ko lool
2: waaw
1: commencé fenn te duma ko tàmbali waaw
0: d' accord nga xam ne kon dangaa déggee eram rek mu neex la nga di ko toppandoo. Est ce que xam na ne yaa ngi toppandooy eram.
1: déedéet. xamagoo ko dee.
0: nga jotagoo kon xamante ak moom.
1: déedéet.
0: est ce que léegi jotagul nga def ay jéego ngir àgg ci moom xam nga nag nag sa weer ka ci laa yëngu.
1: incha allah incha allah.
0: su dee di ñàkk na la am lu ma ci lu ma la ci yokkal. nga ne nangam nangam nii ak nii.
1: incha allah.
0: waaw ginnaaw loolu. am nga keneen ko ne yaa ngi koy toppandoo waaw loolu tim xam naa ne yeneen dana ci gën a kii naat waral nga laal fii mu yàgg nga laal fii yooyu nag xam naa ne.
1: waaw
0: loolu xam na maa jaaxal lu tax nga rey beneen jàngkat.
1: mooy suñ jiil Dramé. moom tamit ab eram moom pare saari moom laaj dugg. waaw. moom ére jiil Dramé. nda ne sama waaye loolu maa ngi ziar wér.
0: ah kon moom mi ne danga ak moom.
1: waaw
0: kon bokkut ak ni nga mel ak Baye Boole Baye Boole moom da nga déggee yaram rek mu neex la waaye ba tey miinante woo ak moom.
1: waaw Baye Boole moom miinante woo ak moom.
0: barkaala.
1: ak cofeen ma boole ak moom rek.
0: nga déggee ay kéem daal na am naa fexe moom nu ma mën a jàng yaram.
1: incha allah.
0: ére Baye Boole bi nag daa mel ni neexut a toppandoo de da nga koy jàng ére baatu Baye Boole wala sa baat nga koy jàng jël ére bi.
1: moom sama baat laa koy jàng.
0: doo ko jéem a toppandoo ci baatam.
1: déedéet.
0: ndax loolu ah royoo ko.
1: waaw en kay ah jëm air bi moom. damay indi lii rek moom. jëm air bi rek.
0: da nga indi jëm air bi rek.
1: ah jëm air bi
0: daal di koy jàngee sa baat.
1: ah jàng sama baat waaw.
0: d'accord ah baa jël Dramé tamit noonu nga koy def sa baat nga jàng wala air bi ngay jël carrément rek jàng.
1: air bi laa jël waaw.
0: waaye doo ko jàng baatu suñu jël Dramé. déedéet sa baat nga koy jàng.
1: non air bi ay jiili bi laa koy jël.
0: d' accord moo xam mën nga kaa jël air bi waaye doo ko daaj ci comme ni mu ko daaj ci baatam.
1: waaw comme ni mu daaj
0: ci baat nga daaj ko ci.
1: comme ni mu koy jàngee
0: waaw. tubaarkaal léegi ci wàllu njàng ndax dañ ne jàng.
1: waaw
0: kon ab jàngkat war naa jàng ndax Babacar peeg na ay xeet yu bari yoo xam ne tey. fu ko wàccu rek mu daal koy yëkkatil xaside wala day am yu mokkal ci yenn yi am yeneen yoo xam ne tam ma ngi ciy gëstu ba léegi wala.
1: waaw am na yoo xam ne maa ngi ciy gëstu ba léegi. waaw.
0: waaye yi nga mokkal bari na daal.
1: waaw.
0: tey su ma dikkoon bëgg laa naan kat ab xaside sangam laa bëgg nga jàngal ma ko am ñeme nga foofu wala une fois nga tànn ni ngay jàng.
1: waaw ma xool yu may kii kay.
0: fi mu toll yi nga xam ne gën nga koo jekku te xam ne ku la cuq nga daal koy daal di mën yëkkati léegi yooyu bokk na ci.
1: yi bëgg na moom waja ba. ak bax baxa.
0: yooyu nga gën a kii.
1: ak mbaay bu. yeneen xaj di ak man san na nii. yi bëri na ak astaghfirullah azim wa atub. yeneen xaj di ak mbaay bu. yi mu doon jàng léegi muy axwab xaj de.
0: da nga koo miin wala mokkal nga ko.
1: waaw mokkalu ma ko loolu moom.
0: waaw mën nga ko jàng di ko jëw wala da nga koy xool.
1: waaw dama koy xool moom.
0: tubaarkaal loolu baax na sax njàng mi di xool tamit am solo lool.
1: waaw
0: am na ci solo lool léegi xam naa kon nag may ñëwaatal ci beneen daaj ma dégg su ko defee ñu ngi day da nga ñëw ci Baye Djilibi wala da nga ñëw sa yëfi bopp ci kanamee ñu daal ñëw ndax 23 heures jonn su ko defee naa mbokk tam bi kanam tuuti sall dina mën ñu bokk ñu jotaay bu soobee rabbi subhanahu wa taala léegi ñëw laal ma ci kii boobu su ko defee nag da ma am dama koy xëccal ma dégg ba xam ndax bu fekkee da ngaa jàng tuuti ñii rek duñu mën a xam excepté ba xam.
1: bisimilah
0: Babacar bisimilah.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Yaqulu Abdullah wa huwa Ahmadu.

0: ولتكفنا بعيني كل لين وكل ما لم تردون لي أمين. بغنا
1: ما شاء الله تبارك الله بابكر أمن صلو تبارك الله ليس إير لدي
0: أسمع إير لدي
1: تبارك الله ما شاء الله eh bi wax deug yalla neena mam neex gi neex motax bëggumako won sax dog barki yalla ndax dafa neex lol ma sha Allah
0: kon ma ngay tub de
1: ya do di dafa neex wallahi dafa neex te ni ñu ko bëgge barki señ jaay ni lañ ko bëgge wallahi xamna yalla xamna ndax da ci am solo lol air bi yow foko jëlé ak da nga am air bi
0: am yeen sa damay tok ma nek sama nek di jangantu mo toge ba ci yag air nek sama xel ni ma yëkëti ko suma ko yëkëte ni dama koy arrêté japp lool yéer yi bëri yo xamné mom yi dama koy jang bo xamné kéman la lool yéer yi bëri yo xamné mako jangal sama bop
1: machallah neex na lool wax deug yalla mais do espérer aussi kenn par exemple tay nga dégg ben jangkat mu jang dara nga espérer fofu mais jël ci lu mu jang nga da kay am noko def yëpp séfi bop wala wala da nga jék jé rew tok di xalaat ni
0: dédét lool mom eri mo jang yeb mon mako jangal sama bop waaw yeb yeb dal mako jang sama bop comme musma jël ben air bo xamné air jambul la ma jël ko def sama yeuf bop dedet yana ko di ma jott jang yeb mom mako jé sama bop waaw yo dal nu yeen sa mo mo dé jang al digal mom jang air bo xamne sax man kéman la dal waaw
1: ngarkala ma sha Allah nonu baxna tabarkala lan mom wax deug yalla dafa am solo wax deug yalla vraiment amna solo lo wax deug yalla vraiment ndax dama ko lay lay tim da jam solo nit ki nga war lo xamne ka tay ben jamono dañe li kat diw moko jang japna air mom fuko way yekati amna yakarna ne dañ xamné yow la xamna né wax deug yalla vraiment waaw xamna mé ni amna mbokk yi bëgg ñëw xamna né ci jotaay bi xamna su ko défé am ñom rek ñom buñu gé mëna ñu fexé mëna woté rek daal ñëw ci 88 bi 628 1337 88 628 1337 amna ko doon yeglu xamna né mom bu ké bu yeglu waté rek bu soob yalla rek mom dañ ko daal di mëna dañ ko daal di mëna dalal inshallah rabbi ay kon melni mi ngi non di yeglu xamna kon ni def rek moy jëm ko dalal ko baaki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah en xadim
1: ma ngi li ziar bah yaram
2: bay daru tuba keram
1: ma ngi li ziar bah bay daru
2: alhamdullah ziar ñu bah
1: li ziar bah alhamdullah bay daru
2: di dekk ci suñu wajjo ñu dalal
1: la babakar waxal ak mom wa
0: asin
2: babakar
0: asin daru ñu ngi lay ziar wir
2: ma lay ziar bah alhamdullah
0: ma yaang ci jam bah
2: tay rafa le émission bi amna solo
0: ndaysan
2: ñeñ amna solo dina encourager rek mom nga doli gor gor bax
0: ay bagi señ touba amin
2: señ touba mom yaram ni kenn ko ne ci passeport rek ngay rawé
0: deug la
2: waaw ya xol nak ni sa passeport to rek
0: deug la
2: waaw su la jaré na mo fepp ci fosi bëgg ak dang ko ag
0: ndaysan
2: wa fexé ba bu ci gis sa bop da nang ci gis serigne bi kessé rek
0: inshallah
2: lepp lo nek dal la fi yeuf serigne bi rek
0: inshallah weer
2: ma sha Allah baye xel bax ñaan nga am na solo
0: inshallah jerejeuf
2: seigne touba taxaw bax
0: amin bak seigne touba
2: jox ma seigne khadim assi ak
1: may ziar bax ba dalu
2: seigne khadim ben nañ la
1: jerejeuf yaram ndaysan
2: soxna may lo dalay tuddu lu bari
1: wa soxna may ndaysan sama xarit la ndaysan sama xarit la wallahi sama xarit la soxna may ndaysan da bax lol wallahi ndaysan wa
2: ben nañ la nak la seigne wadi nga dalal
1: wallahi bo ndaysan da jambar babakar jambar
2: ñu ñaan seigne touba bo len taxaw
1: amin bak seigne touba amin
2: ya defal ngir mi soxna ak barki arbor
1: amin ya rab amin bak
2: seigne touba lu bax na ci bëgg lu baax ta am yar lol
1: ndaysan
2: waaw lan man ko seesiade
1: lay ni sandal amna solo
2: waaw dañu jox cër dal lol ba nga xamne
1: ndaysan
2: mom jappale ni dal li war ndaw da ñu ngi ci
1: alhamdullilah lol am solo
2: yalla seigne touba taxaw ba
1: amin bar seigne touba amin bar seigne touba
2: ko ba tane ñu ko baye xel
1: ndaysan lay ni sandal deug la yaram waaw ndaysan babakar koku moy
0: seigne daru
1: waaw
0: seigne daru ñaar ñu ngi jaar wir
1: ndaysan mom man na jotaay bi ci mom la jaar tabarakallah
0: sun daam la jaar
1: mom kay gërem baax njaay
0: ah jërëjëf
1: 88 628 1337 melni wagné ko way man na ñëwaat jaar sun jaar 88 628 1337 mbokk mi assalamu alaykum
2: assalamu
1: alaykum yaa ngi ziar
2: ziar
1: na tur back fani way
2: Ousmane Dame
1: Ousmane
2: Ousmane Dame
1: bismillah baab ko xalam
0: wa sun baa ñi ngi lay ziar
2: sun baa ma lay ziar baabe
0: akay tay
2: ay rafet na tay baax baax
0: ndaysan jerejeuf
2: yow da nga baax mo sallah
0: ndaysan jerejeuf
2: ci xarit jëw ni ziar baax
1: tere ziar baax jëwriñ
2: da du dama la wajjam waju baax
1: ndaysan waaw
2: sun baa ma sallah mo limi dafa baax baax ndaysan yaala sun baa buul faram rek
0: amin ak sun jogo
2: to yoro ko baax
0: amin
2: Allahu subhanahu wa ta'ala mashallah
0: jerejeuf
2: borom baaxal sun baa ndaysan
1: waaw
2: eskay ziaré wa ko lu mo xadamatu am da yépp nga xamné ci la bokku ñu bokku ko libi waaw da naka bu ma jéfé mu la jox ma raja
1: ndaysan
2: ci ay jëng ci nekké borom baaxal ziaré jërim ñepp
0: jerejeuf
2: wa di ci ay ñoom ci sang jaar rek ci fallo dayu pore
1: jerejeuf wallahi neesan waaw
2: ko daal nañu baax
0: jerejeuf
2: sun baa way ko daal baax
0: jerejeuf sun
2: soal
0: jerejeuf
1: naw ci na Ousmane ñu kay gërëm bu baax diko jaajeufal neesan
0: jerejeuf
1: naw 88 628 1337 ñu daal di joko melni amna ko yeglu ci daal ko ku baax ki
3: Bismillah.
1: Bismillah. Alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Ni ziar ba.
1: Ni ziar ba kay.
3: Alhamdullilah.
1: Alhamdullilah.
3: Serigne Salim ñang ko ba tar fek.
1: Serigne Salim?
3: Ñang
1: wa ñang ñi ziar ba Serigne Salim.
3: Ñi
1: ndelo ziar ba ba. Jeje Baba Bakara wala ak mom.
0: Serigne Salim ñi ngi ziar wër.
3: Serigne Baba Bakara.
0: Ayang ji jam.
3: Ñi sant ci Baba ba ba.
0: Alhamdullilah ya na yag.
3: Alhamdullilah rabbil alamin. Wa degal su xoset na lol.
0: Ah ndaysan alhamdullilah.
3: Ah yalla gis nañu ligay gor gor ci xassida yi
0: waaw dëgg la dé
3: di séré ñëpp né ko am pass pass nga tay jambar lo nga ci xassida Serigne Touba
0: ndaysan
4: gi dégglu tay ñeex FM 88.6
3: ndax yobbu bénn yoon ndaw toll mu ci nga toll ni boole ci jangam kurel ak jangum bañata solo neexon man nga né néne rek nga top mais nga boole ñaar rek liko waral moy ligé bi ngay ligé Serigne Touba
0: ndaysan jërëjëf
3: dëgg gi ak dëgg gi
0: lay
3: sa pass pass bu baakha baax mbolam ko xamé yanké daara mi taxawuna min lay xade dina ñaanal baakha baax
0: lay
3: ni ma wax yow ni sank ni timis rek lay xalé yu fi suñu kër di ma laaj ban heure nak maam Babacar Ndiaye di ne ci radio
0: lay ñu ñu ne ñom ñep
3: yalla Serigne Touba dimbal nga ak fak jam
0: amin barke Serigne Touba amin
3: taw waju tamit ci Serigne taxawal gi taxaw
0: amin
3: jëw ñu ko séral na yow ku jambar nga
0: lay
3: te xam nañ fa deug xam nañ ta pass pass
0: lay
3: am nañ ta parlo
0: deug la de
3: dramati nak ci nga toll ni muy manu nga yaru ma tawe nga
0: ha deug la de
3: boole ci ak yiw nga te nit ku gore nga
0: lay
3: li ñi degguti di Serigne Touba gis nañ lepp luñ ci war nak yang koy def yow ndaw nga nak ni tew la kan xel mi nga yorni bay digge Serigne Touba yalla Serigne Touba gëna jappale
0: amin bak Serigne Touba amin
3: barki Cheikhou Khadim
0: amin
3: ñu suñu xol set ni bu
0: amin
3: di ñaan képp ko xamé yaang ci radio rek yalla na am yalla na yokku lool té andi wéet
0: amin bak Serigne Touba
1: amin ya rabbi
3: inshallah yalla na defal jamm
0: amin
3: ko no koy faala ko ndey ni nak mé faama yépp ñu lay jaar baax baax
0: lay amin
3: o ne gën Serigne Touba ñepp ñu ci dara ci daté
0: ay jaar ñom ñepp
3: wa ñu lay jaar baax baax Serigne Touba ñu ngi koy jaar baax baax
0: ah jërëngën def
3: ba na jërëngën yalla na defal jamm ma ngi xaga jaar
0: amin bak Serigne Touba jërëjëf
1: ndaysan ñu gërëm bu baax mbokk momulé diko jaajeful baax diko ñaanal taw wex tabarakala babaka rek koku modi am salam
0: serigne saliw ñang
1: tabarakala ñu ngi ziar baax mom saliw
0: waaw muy ni seen jëwru ñu daayra miftal muna ñu ngi ziar wër diko ñaanal guddu fen ak wër ku baax la ndaysan
1: wallahi ndaysan wallahi
0: am yéena lool ju ñun
1: ndaysan nonu la tabarakala 88 628 1337 ku baax ki assalamu alaykum
5: Waaw bismillah
1: ñi lay dégg waaw ñi lay ñu sa
5: rubba
1: ndaysan jërëjëf ñaan daara sa waaw
5: ko dañ na ni sama wa keur nek
1: waaw ndeysan tribu naka la
0: sama wajur la
5: abdou ndiaye ndongo
1: ba abdou ndiaye ndongo tarkal
0: sama wajur la
5: manam lolou mu nek dana addu manam la la xam ci la war manam 1970 sama bay joxon fet def ma asay ci mudu mak
1: 1970 waaw
5: Je suis là. Si je suis dans le monde,
1: Amin ya rab. Ni ko xade wax deug yalla boko def dañuy laaj la ko deug yalla boko def ñu laaj la ko de Isan ñu koy gërem baax baay bu ak mbole ma kër gi 88 628 337 ku baax ki
6: salaamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah ngi ziar baax yaaram tur be fo ñu woy
6: ci re Moussa dañu baax
1: señ Moussa ñang
0: jonne
1: Moussa jonne jonne bismillah waaw
6: ñu ziar baax
1: Babacar wax ak ma waaw
0: señ Moussa ñi ngi lay ziar
6: señ Babacar
0: wa yaang ci jamm
6: ni sant bu baax
0: ni tay
6: alhamdullah
0: ñam rek ay
6: wa ni ya fa la bëna bu baax
0: ndaysan ndaysan ndaysan jere jeuf
6: inshallah
0: ndaysan
1: ngay gërem baax
0: wa jere jeuf
1: señ Moussa wa
0: na sol lol
1: ngay gërem baax ndaysan nak mbarim ñu fegol 88 628 1337 ñu daal di joko takka assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum assalam
1: yaram ñu ngi lay ziar baax tour back phone yi way
7: mor sen souba ni chat
1: serigne mor ñi ngi ziar bax sen
0: mor
7: ñi lay dal jaat ni seug baaw bi dalal
1: ndaysan
7: ci refer lu baax baax
1: jere jef
0: ndaysan
7: mom sunu frère lu nepp lu vraiment yar lool bu ci di tawit
1: ndaysan
7: dama ñi ko ñaanal li ci mo xam yalla ko yalla def
1: amin
7: amin amin amin di ko contane wër wër vraiment bi mom sunu ko sedd mo
0: amin bak sen daawin
7: ini aussi mo mo andal ci rebbi
0: amin amin
7: ek sun bo mo bepp ma sha Allah
0: ndaysan
7: yeen ñaanal ko ay ci rek barke bo bo wa
0: jere jef jere jef jere jef
7: dama xale bu ko neex andal barke bo wa yalla ko yalla defal tawfik rek
0: amin bak sen doa
7: ki ñaan aussi ko roje bi cepp ñu deggu roje rek baal ko buntu wa
1: amin bak sen doa amin amin ya rab
7: amin dem dem nek ay tele tele tele barke buntu wa
1: amin amin amin amin ya rab amin jere jef sama waaj
0: yeu singor
1: waaw lissan ngay gërëm baax
0: jëri jëj
1: ñi daan jëri jëf ñi ngay gërëm baati kando kel di ko ñaanal taw feex ak mbare mbokk yi feggu di bayxal jotaay bi 88 628 1337 ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
8: wa alaykum salaam
1: yaram ñi ngi lay ziar
8: ay de la ziar
1: tir be fo ñi woy
8: serigne fall fall touba dare fet
1: serigne fall fall touba dare fet wa bismillah
8: ñoy jaajeufal baab mo
1: bismillah wa baab
8: ni rafetlu emission bu baax wax deug yalla jambar la nak sey
0: ndax
8: ñun ñi di wax ak yeen bokku na ñaari kurel yo xamni ñoko bokku
0: ndaysan
8: te boole da ko boole ak ñang bu rajis
0: ndaysan
8: wax deug yalla jambar la ci liggey bi lool te yépp mi ngi leen di matalé ku bëgg lu baax la
0: ndaysan ndaysan
8: koy ñaanal bu baax
0: ñere jëf
8: yalla suñu borom taxaw bo
0: amin
8: yalla yalla kat mal
0: amin amin amin
8: lim bëgg ci xadde yépp moko xam
0: amin amin amin
8: wa yalla ko yalla defal
0: ay wax sing dua
8: wa wax deug yalla jambar la lol
0: lay
8: ndax ñu la mom sax sur ñoy bokk di répéter téwul mi ngi koy bolé di dur stress day ci programme di jang radio
1: ndissa
8: ta buñu amé programme kuréel ko day ñëw waaw wa deug yalla jambar lool
1: la ndissa la am solo
8: waaw ñong koy ñaanal baax
1: amin amin
8: yalla ko yalla doone taxaw
1: amin amin
8: waaw jeer ngeen jëf
1: jeer
0: jeer jëf señ borno
1: señ fall waaw
0: am solo lool
1: ngi koy gërëm baax
0: waaw
1: ndissa waaw na am solo may wax deug yalla
0: argan
1: non la dé am mbir mi dal non rek la way way am ci way dé la way way dang ci am way ako def ko lenen sa bo ci way dina sa ak mo na jël am da ca way mo tax ñu rañ ko ci jël ga wa assalamu alaykum wa rahmatullah
9: wa alaykum salam
1: ya rab ñu ngi lay ziar
9: ene ziar bu baax
1: hmm
0: wa sin babu fall
9: babu fall
1: bismillah
0: ene lay ziar
9: babu fall
1: babu fall bismillah wa
9: ene lay ziar bu baax baax
1: ene ziar babu fall ibn
9: ziar sin babu mo
1: wa
9: diwani maam kam li ci bal bal waxon sank rek ñoo bokku lepp di defano lepp am jambar la mo ci xeside bu baax baax
1: ndessa
9: ak ñaanale suñu borom bi gën ko kartana taxawal ko
0: ay nak señ jami
9: baax baax baax ak ñun ñepp
0: di
9: ñaan daal yalla suñu borom bi haade lepp lu ndigal ci xeside suñ bi nangul ñuko
0: ay nak señ jor
9: ko ko nangul lepp lu ñuko
1: amin amin
9: dëgg ñu koy xéewal yu bëré bari
0: ay nak señ jor
9: ah ya ngi tubar bu baax nak dal bi da xawa de
1: amna solo lox de yalla jeri jeuf wa nizan jeri jeuf jeri jeuf yaram bobu ñu koy gërem bu baax
0: babdu fall jeri jeuf amna solo lol
1: nizan jeri jeuf babdu 88 628 1337 ñu jikko ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah ko ko ñeeku na ndax babakar musu nga genné cassette wala defugulo cassette préenregistré wala
0: non defaguma cassette de
1: mo nga set la xaji lolu
0: da amon gun ay gi rek
1: mais pare nga tay bu ni taxal pour produire li taw nga pour guenne cassette
0: inshallah rabbi
1: ndaysan ni ñew ci assalamu alaykum wa rahmatullah
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullah
10: siar nam ngeen ba
1: yalla bari mo nga bon ko seigne touba
10: dar ko wax ji li sen
1: seigne abdou khadir wa
10: wa dar rafet
1: bismillah baab ko xol ak mom
0: wa seigne jil ñi ngi lay ziar
10: wa seigne mom ziar na la bax
0: wa yaangi ci jam bax
10: alhamdullilah
0: ngay ziar wër wër
10: ngay contane ba di inshallah
0: ndaysan jere jeuf
10: ah ñu ngay contane ba inshallah
0: amna solo jere jeuf
10: ah di ñaan yalla yok ki bi rek bak sa daare ni
0: amin bak señ dou amin
10: ma sha Allah amna solo de ah contane ci ba de
0: amin jere jeuf jere jeuf
10: ah
0: jere jeuf
10: waana jere jeuf contane ci ba ma sha Allah
0: ah jere jeuf
1: ak sa
0: yo señ jile
1: abdou khadir waaw
0: ngi ziar wir
1: ngi kay gërem baax
0: baala ndaysan
1: ndaysan non la non la ñu bokku teñ ñoy lax so goj fekk ñu yorando 88 628 1337 mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah
11: wa allo
1: bismillah yaay boy waaw
11: waaw
1: ah koy way yaay boy ñëna wa bismillah waaw
11: wa kon tan ci
0: wa ya fama
11: waxna wa
0: ya fama ñang
11: wa wa
1: ya fama ñang
11: waxna
0: jere jef ya fama
11: karam
0: ndaysan amin
11: man ko yalla yalla karam
0: amin amin amin amin
11: yokku be yalla may sama ci rebb
0: amin bak seen duwa
11: bak seen
1: amin ya rabbi amin
11: jere jef
0: jere jef jere jef jere jef ya fama yar bu baxla ndaysan ana kërëm duma fa gëj
1: wa saw
0: wa
1: xadam bol bo gay wax
0: wa wa
1: xamna bol ba la ko yëm kay xamna bol bi mom gay fu bol bi ne mom duñ fa gëj na bëré ni mari ñi sali ba der mangam doñi
0: wa amaguma de
1: déggama li rek xamna kay mota ngay wër bol bi da ñu koy kërëm baax ñay momulé 88 628 1337 ko baax assalamu alaykum wa rahmatullah
12: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
12: ñeen dafa ci xarim
1: da mbacké
12: ñu lay ziar ba
1: yalla borom nang tabal ñuko
0: seigne cheikh
12: ba yeene ci jam baaxa ba
1: sant balam la ko yaram bi
12: cheikh fekk lañ ko wax mbacke
1: bismillah seigne cheikh waaw
12: koku nga daal man ci momu de sama jël baax la
1: seigne
12: cheikh yaram de ko baax la
0: jaan
12: ku fonku bëgg limi def
0: jaan
12: ñu koy ñaan bu baaxa baaxa baax la
0: jaan jere jeuf
12: ko ñaan bu baaxa baaxa
0: jere jeuf seigne cheikh
12: mo xam lim jabbe
0: jere jeuf
12: yalla nako sa borom defal
0: amin bak señ dou amin
12: yene ni nga xam ne yer na jabbe
1: té dalal ko ngeen xam né yeen wax bu
13: yalla yéro ko bëgg yëkkat déssal yalla leen sax borom taxaw amin amin baccin do yalla leen yalla laq bu leen laq yi bu amin amin amin ya rab amin ko sant nañ ci bu baaxa baaxa baax wallahi mi ngi lay dégg ni waaw amin amin jërëjëf waaw sant nañ ko bu baaxa baaxa baax jërëjëf sama nijaay depp bi bang ko waxé ba neugë ni légi la ma muju won dama sama nijaay ngi légui dañuy tambali ñaan lañu wallahi ndéssal ci waaw son dé mom solo mo xam li mu bëgg yalla nako sa borom defal amin ya rabbal alamin amin amin amin amin siara nak ñoom ngora ak ñoom moddi ba ñoom isa jërëjëf ak ñoom nday di ba ñoom bokk yépp ndaysan jërëjëf ñu yëmaleel baaxa baax isa rafa na la ba cheikh jërëngeen jëf man jërëjëf

0: Dígalo, ¿cuánto?
1: Hola, Endesa. Te voy a dar
2: ñëri def sëñ Modou Mbob
1: waaw
2: sëñ Modou Mbob ngey ziaru ko baxal ndaysan bo ba légui fa bis ba légui mom mi ñëwote rewon
1: ndaysan
2: ngey ziaru bax
1: barkala légui Babacar légui bo déwon bay génné cassette ban ki nga koy génné c'est air nga koy génné wala airu baye jil dran wala airu ké baye bolé
2: sama air bob
1: té air bob nga koy génné barkala 88 628 337 ko baxé assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa salaam alaykum
1: yaram ñu lay ziar
3: Ousmane Dramé mo ñu wat
1: ci Ousmane Dramé wa bismillah
3: ndaw ñu ko bax baxal yi
1: ah bax baay bi
3: wax baa wala ñu ko may
1: no dara ci ñew inshallah dara jangal legi ni ko soob yalla
3: ci xaar mbaa ñu walu mu tere rek
1: ah
3: ñu ko tere ci mbaa ñu walu ko
1: mu su tere bo ne def nak ci poste bi ndax poste bi dis na de
3: ya nga mu ci bir
1: bi ah poste bi kay xamna ñakulam nañu bi def
3: mom day fu jangé mom dafa ko def nek
1: Eh kan yow yaa baaw yaangi bëgg ci nak
3: bay boole bi dal mom dal la lool mom
1: ndey daana lay
3: mom sama xol tay rek
1: lay lay dafa jambar
3: ndey daan ko ko rek lay
1: ndey daan magi jëw la sat
2: mom ndey daan mom air bay boole mom twargal
1: ndey daan
2: ci Ousmane Dramé
1: ci Ousmane Dramé twargal
2: ndey daan jere jëf
1: ñu koy ziar ba Dramé waaw mi ngi tonti musu ci rek yow mom re wane sa le rew celebrate da ciare ñangam
2: ci rek mi
1: waw le rew celebrate la wa rek assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: yaram ñu ngi ziar
4: ñu ziar baax baax ci ñaan
1: alhamdullilah tabarakallah
4: ñu sant baba
1: ñu sant baax alhamdullilah
4: ci ñaba ba sa ma ngi ziar
2: ay deul ziar señ tuwal
4: yeen nga am tawfiq baax
2: ñi ngi jam baax baax ge
4: alhamdullilah ñu soobi amati na solo lool
2: ñeesan
1: Amin.
4: Ci barki borom tuba khassidi.
2: Amin.
4: Jang khassidi won day nek lo xamanteni suñu bi reytanal bopam da nga fay def.
2: Lesen nak le.
4: Wa na suñu bi samal bopam.
2: Amin.
4: Arrat warar kaddu bi.
2: Amin.
4: Bo fe funi deg jangat bi mag ñu deg.
2: Amin. Jere jere suñu ballo.
1: Waaw.
2: Am dañu bëgg lo ndaysan. Aw bu leg ni ñi soñu bax di ñu wo téléphone di ñu néméku
1: barkala
2: ñu koy ziar bax ñu jëf señ ball
1: ak sa ñu koy gërëm bu baax baax ak mbolem rek ñu fekkol di baaxal jotta bi 23h42 min isjo suñu maam soxna jaara beso jant bi fm tuba lak leg ci ñeer ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: yaram bi ñu ngi lay nuy di ziar
5: sangi jañ tuba
1: señ sangi bismillah
2: ah señ sang
5: baw
2: ñu ngi lay ziar wër
5: le ziar wër
2: yang ci jam bax
5: ni sante alhamdullilah
2: dem rek
5: di rafet lu bax yi ton bi
2: ah ndaysan
5: di wadi
1: bakke
5: salam ko bax
1: yo lay ndaysan
5: ku yaatu ko ef mané jang lol ci ko xasse
1: ndaysan
5: am ci yene lo nak dañ koy ñaanale fu borom jox ko
1: amin
5: ba lepp lu mu yene ligé señ Touba ci borom katana ko matale ko
1: ayn bak señ Touba
5: ndax wala ci ko am yene la ci do ma dawe maro wi hmm day la
1: hmm
5: diko ko fonku la tamit
1: hmm
5: diko ñaan defal jox ko baax baax
1: amin bak seen
2: amin bak seen do
5: di tiare wa kurel bi yep nak
2: ah ndaysan
5: tiare di ko mandara ñoo ñu duggal lay dem rubé
2: ah
5: sa waye jambar dal
2: ma mom ni jambar la ma ngi wax seen xadim ni
5: jambar la
1: ah
5: yalla yok
1: amin bak seen do amin
5: bak seen Allah dem
1: amin kay
5: baana jeureuf
2: jeureuf seen sang
5: ak
1: sa
2: o moy sin jeurign ji
1: sin
2: jeurign waaw jeurign ju kurel bi ñing koy ziar bax ba leg mom mu ngi waxe ba leg mom ñom ñep di bayi xel bax yeen ziar wir
1: ndeesal daar kal ñing koy gërem bu bax mom jeurign jojile 88 le 628 1337 ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
6: ñi xadim ziar mala
1: yalla baram nang ta bañu bar serigne touba ah yaay boy mom genn de
2: ah
1: na gëna ñew genn ke ñu gëna waxtaan de ah ñu ke gërëm ba 88 la 628 337 ku baax ke assalamu alaykum wa rahmatullah
6: wa alaykum salam
1: yaay boy ñu ngi lay ziar baax
6: ma ngi lay delo ci atelier
1: tour bek fo ne wo
6: ah ma ngi wote
1: dare fetto waaw
0: wa di ziar am kër ni bu baax baax
2: ah sama ndaw ni di ziar yi
0: lim bëgg yalla ko yalla ci borom defal
2: amin amin amin
0: bu tan ak wër
1: amin bakinta amin
0: defal leen ko yeen wa radio bi yépp
1: amin amin kay
0: ñen ko ma am taal ba yalla xamna mëna tok
2: ndaysan
0: ñu may def ko dug mané ko bu mu waxé rek na xamné yëm nak
2: ah deug la deug la ndaysan
0: ñu bëgg ñu jàng
2: deug la dé
0: waaw xam rek ma aada waxal
2: ndaysan
0: assalamu alaykum
2: alaykum salaam
0: abba bu jaay ñu ngi
2: ziar ah mamboy
0: ba tay ñay ñu ngi ziar bu gëna bari
2: dé ziar wër
0: té la ñaanal yalla
2: ndaysan
0: lepp li ngeen yëm ci xassaayuti cheikh mat bamba yi
2: ndaysan
0: yalla la ko ci borom kula
2: amin bak señ duwa
0: sunu borom yeggal
2: amin amin amin
0: indayru bi yalla ne jëmte ko jëmte kan
2: amin bak señ duwa amin
0: ñu xadi ñu lay ziar de
1: ñu ziar ba yaay boy
2: sun ya ada ñi ngi ziar wër ko jox waaj waam bo ba legi mu may laaj ba xam
1: ya ada
2: yeuf yi kañ la waaw ñi ziar wër
1: ndaysan amna solo ñi ngi koy gërëm bax ya ada ak mbarem soxna yoy soxna nday ak wa kër gi ñepp ñi leen dëkkal bax bax kon mu ngi non 88 628 13 37 waaw kër ndaysan ma sha Allah sopp yi ñew nañ lo wax deug yalla gis nga sopp mo ñew nañ wax deug yalla vraiment
2: ah ndaysan
1: waaw ñu dal mbakam te ñew ko bax assalamu alaykum
7: assalamu
1: alaykum alaykum assalam abdullah
7: may tuddé kaddu gi da daggon
1: ndaysan bismillah waw
7: diko ñaanal rek yalla taxaw ko
2: amin amin sin to
7: ci barke borom do waxa sété
2: amin amin
7: na xassé mo da amé lo xamanteni sindé ko tanal bopam
2: ndaysan
7: wa bam yaakar lo sangam mo té do da ka wax li nga warona bind defal mako mako bind
2: deug le
7: li nga warona way defal mako man koy way lool nak doy nek lo xamanteni ko ci fete mom da ngay ñongé wu sa xamne mom suñu bindu mi farata la won ci mom nekul lo xamanteni da doon xalaat wala nangam da nan ko bindal nangam mu bindu mo tax ne nan do na tok ba deg kuy jang xasi rek mu and ak am mu fato ba def bir mu genn ak la jenn ko bind lool ñu ne ko yow mu sant yalla nga xamne lo nak dari lu kawé
2: ñaan
7: té ñaan fepp fu nekk rek
2: ñaan
7: xasse dé and ak ñun
2: amin bak señ duwa
7: ñaan gam doon wax wajhan kitabati ma hi haythu akun
2: ci
7: ya wahiban wa habbali kun fayakun ta xasse dé lepp ngi ci ñeer ngeen aduna ak al-akhir ma legi nek ko mom bu ngoy def na ni sétal tan rek ni ci gëna gëstu rek sa xamne xam xam lu def ko ci mbir lepp la ko yalla baddi
1: ndaysan deug la de
7: ko nek ak lañ ci wut te mom fété wona xati day ni ñoo bëgg fété wax xati day kon mom bu boba mom fu mu jëm ëlë dañu fay jëmal ndax de na doona tok ci ñaarëm ba ci ak am ko yofam tank bu mu xex moy deg keñu bu ndor ci ara mo laaj ci kan war yo ñene ci de ci njabot la may xasse de ko def ci ak de lek lo xamanteni lu kawé la te xasse de mom dem na ba fi ñaan ko bam nek lu faaw xass julli gu nang wajaal kitabati min sal yo faaw xassalatin qublat wa khaw non nak ak sante yalla lay do
2: jerejeuf
7: waaw ni ñu tuub bu baax nak ci xata bi
2: ah señ dial jërëjëf ndaysan
7: am nañ dugg gi mo xawona galu bu wote torop
2: ah lool la gay jërëjëf
7: waaw ñu jëf ci wut wax ya inshallah bi amna solo lool
2: jërëjëf
7: waaw jërëngeen jëf ya na yalla barkel
2: amin
7: waaw ñu ngi sant mbolam wa daara ji dugg rek
2: amin jërëjëf
7: ñu ngi doon téru mais dugg gi mo xawona metti
2: ah lool la gay ndaysan
7: ñu ngi leen di tuub bu baax señ babaka
2: waaw señ dial
7: waaw ba nga ñaan rek bax baxa bi wa inshallah ngi ziar ni
2: wa na inshallah
7: jere ngeen di fete
2: wa na jere jeuf
1: ah denga ki def na emission bi de
2: ah def na ko kay war kan
1: inshallah
2: war kan seigne fall
1: seigne fall mom war kan
2: solo
1: ayda xam jël ki di ñëw. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
8: Asalaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
8: Sëñ Khadim.
1: Mbacké.
8: Ñoo ngi lay ziar de.
1: Jërëjëf yaram bi.
8: Ñun Baye Daara Fall bi Mame Mame Babou moomu.
1: Ah waaw Baye Daara.
2: Sëñ Baye Daara.
1: Sañ génn tubaakaan. Gërëm bu baax.
2: Baye Daara sëñ Baye di baax.
1: Ndeysaan.
2: Sopp nu lool sëñ di waa tax.
1: Laay ndeysaan.
2: Waaw.
1: Kan naka yàlla gën tax baax sëñ di baax.
9: Ñu ngi baax sëñ di
1: baax. Dalla mbokk mi asalaamaaleykum.
10: Waaleykum wa rahmatulah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
10: Moussa Dione la.
1: Sëñ Moussa bisimilah waaw.
10: Ah jëñ ñu daal moo dajul léegi daal.
1: Ndeysaan waaw.
10: Waaw xanaa ñu gën a gën a sant boobu boobu rek.
2: Ndeysaan.
10: Gën ko ndële sant rek.
1: Ndeysaan.
10: Di ko ñaanal suñu borom gën ko yokk rek.
1: Amin yaa.
2: Amin amin ak sëñ Dione.
10: Allo guddal gëj yaram.
2: Amin amin.
10: Bàcc borom tubaab ak.
2: Amin.
10: Allo ñoom ñoo bëgg kuréel fii nag.
2: Ndeysaan.
10: Amin. Waaw Babou.
2: Waa si Moussa.
10: Waaw li ngay dem ñu noonu ma war naa.
2: Ah ndeysaan. Jërëjëf amin bàcc sëñ Dione.
10: Bàcc borom tubaab ak.
2: Jërëjëf jërëjëf.
10: Naa la jërëjëf waay.
2: Jërëjëf.
1: Ndeysaan.
2: Mooy daaj kuréel bi.
1: Ah mooy daaj kat.
2: Mooy daaj kat bi ku baax la ndeysaan.
1: Ndeysaan tubaab kat.
2: Moussa am yëgg lool. Waaw ñu ngi koy siyaar bu baax.
1: Ndeysaan.
2: Jërëjëf.
1: Ak sa jërëjëf. Ñu ngi koy gërëm baax 88 la 628 13 37 88 628 13 37 mel ni am na ndeysaan mbokk yi ñu ngi laaj baax baax beeg yooyu xam naa yëpp dinañ ñëw sabu yàlla. Waaye mooy 10 ans 0 heure. Léegi nag xaaral ma jël mbokk bi ñëw xam naa bëgg àggal leen xam naa bëgguma leen ak kii ndax bëgg mbokk xam naa gis ne yéene ji moo tax ma bàyyi leen ñëw waaye bëgg naa tim ñu waxtaanaat tuuti. Ku baax asalaamaaleykum wa rahmatulah.
11: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: yaaram bi ñu ngi lay jaare bu baax.
11: Mame Babou.
2: ah suñ Baye sang. allez ah
1: waaw lay ndeysaan waaw ñu ngi tub ñu ngi tub lool
2: ñu ngi tub baax.
11: maa lay jaar baax man ak Baye sang.
2: ah Baye sang maa ngi lay siyaar wér.
11: maa lay siyaar baax yaa ngi jàmm.
2: maa ngi jàmm baax baax yàlla
11: mu baax. ah kontaan nañ kontaan nañ ñëpp kontaan.
2: ah ndeysaan ndeysaan.
11: maa ngi fii ci kër gi.
2: ndeysaan ndeysaan jërëjëf.
11: ah ñu ngi ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo yor lépp.
2: ndeysaan ndeysaan.
11: yàlla may fanu gudd lool. te defal la barke ci xarit yi defal la ci ndax.
2: amiin Baye sëñ Diouf amiin. amiin amiin amiin.
11: kon ñu neex a dëkkal ngeen wax dëgg yàlla.
2: ndeysaan jërëjëf.
11: suñu yaram yi teggin.
2: jërëjëf jërëjëf.
11: waaw yàlla leen suñu borom sutural.
2: amiin.
11: te defal leen ci barke barke Cheikh Khadim.
2: amiin
11: maa ngi leen di barkeel.
2: amiin Baye sëñ Diouf.
11: waaw suñu xol seet na guy.
2: amiin amiin.
11: te yaay ngi nii taxaw.
2: ndeysaan.
11: Baye Ndiaye.
2: ndeysaan.
11: te toog.
2: ndeysaan.
11: parce que ñëpp a ngi taxaw daal di déglu.
2: jërëjëf jërëjëf maa ngi leen jaar ñoom ñëpp.
11: xaar ma jox la sëtu mu siyaar la.
12: asalaamaaleykum.
2: waaleykum salaam.
12: Mame Babou.
2: ah sëtu maa ngi lay ziar.
12: maa
2: ngi sant wér.
12: yaa ngi ci jàmm.
2: maa ngi ci jàmm baax gi.
12: ñu ngi rafetlu émission bi de.
2: ndeysaan jërëjëf jërëjëf.
12: émission bi neex na de.
2: ndeysaan.
12: yàlla na la yàlla defal jàmm.
2: amiin barke sëñ Diouf.
12: li nga bëgg yàlla ko yàlla moo ko xam yàlla na ko yàlla defal.
2: amiin amiin amiin barke sëñ
12: Diouf. kontaan nañ ci émission bi de.
2: amiin barke sëñ Diouf.
12: baax nga trop te yar lool.
2: ndeysaan ndeysaan jërëjëf.
12: yàlla na la yàlla defal jàmm.
2: ndeysaan amiin barke sëñ Diouf. jërëjëf.
12: Mame Babou.
2: waaw yaay booy.
12: maa def.
2: maa ngi fi rek.
12: yaa ngi ci jàmm.
2: yaa ngi ci jàmm baax baax gi.
12: wax dëgg yàlla mi fi neex na de.
2: ndeysaan jërëjëf yaay booy.
12: neex na lool daal.
2: waaw amiin.
12: yal na yàlla yokk leer yi.
2: amiin Baye sëñ Diouf.
12: ànd ak xéwal.
2: amiin amiin amiin.
12: boole ku fi toog rek.
1: amiin.
12: yàlla
2: mooy sama yaay.
1: waaw amiin amiin yaay booy. yaakaar yaa xool seet na de amiin ci ñaan yi.
11: waaw suñu Khadim.
1: Mbacké.
11: ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax.
1: yàlla
11: baax ñooñu daal mi nga xam ni. ku baax nga dalal.
1: ndeysaan
11: ku baax a baax a baax te yëg yëg yëg ay dëkkandoo.
1: ndeysaan tubaarkàlla.
11: waaw jox ñëpp cër wax dëgg yàlla.
1: ay wala
11: yàlla sàmm rek.
1: amiin amiin amiin yaa rabbi.
2: amiin Baye sëñ Diouf.
11: dugg barkeel barke Cheikh Ahmed Diouf.
1: amiin Baye sëñ Diouf amiin amiin.
11: waaw li ñu bëgg a wax lépp daal mënuñu ko wax ndax xol bi sedd.
1: ndeysaan tubaarkàlla wax dëgg yàlla.
11: Baye. waaw waaw lay siyaar baax jërëjëf.
2: ah jërëjëf Baye sang. waaw suñu waajur. ndeysaan suñu waajur lu baax la.
1: ndeysaan.
2: ñu ngi koy ñaanal bu baax.
1: amiin amiin kay.
2: waaw toujours day nekk di ñaanal. di ñu encouragé ci mbir mi. ñu ngi koy ñaanal bu baax fu fanu guddeeg wér gi.
1: amiin amiin Baye sëñ Diouf.
2: ak sëñ Diouf.
1: amiin yaa rabbi
2: jërëjëf.
1: ñu ngi leen di gërëm baax ñoom suñu yaay yooyu suñu baay yooyu ak suñu mag yeeg suñu rax yi ñu ngi leen di ndokkal baax te di leen ziar di leen ñaanal jaam wax dëgg yàlla gis nañ tim ñi nga xam ne noonu la ñu ñëwee ci émission bi wax dëgg yàlla loolu dañu fi ne kon daa mel ni ndeysaan nekkin ba tubaarakàlla moom macha allah rafet na trop. ni mu ko waxee saa su ne nag ma ne waa góor yi suba teel la ndeysaan gën a góorgóorlu rek ndax nii nga xam ne la soppi duggee loolu moom gën a gën a soññiwaat la. ndax amaana tim fekkoon nag waaye nekk ci koñ bi tim xaw a mel ni sama kalaat gi amaana nit ñi ni ñu dikkee nii duñ ko def ndax temps dafa jeex. waaye kon buñ bàyyee ba waxtu yi ndeysaan gi ñu toog ba waxtu yi du ñu bàyyi xel daanaka fi mu toog nii xam nga ne minuit danaka janna desan lepp xam na kon lolen jila way nga gën ci gor gorlu bu baax rek wax deug yalla
2: inshallah
1: xass de mom ku ci nek dara jombul wax deug yalla boko defé ning ko wara def selé ko ning ko wara selé jappane lepp lo xamné ñewugul rek maam gisu goko def exégul way mi ngi ci yoon dina ex inshallah rabbi bu baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah mbacké
9: mangi ziar baye ngi
1: ci yoon mangi sant balam la yaram
9: seigne modou mbou ma ñewat
1: seigne modou mbou bismillah
2: seigne modou
9: Sarman Bab.
2: Malay Zar wir.
9: Wajabu mom lañu ko may balé ci fam.
2: Hein?
9: Wajabu.
2: Wa na.
9: Salaw ñu ngi xarkay.
2: Inshallah jere jere.
9: Okay, el bam baal.
1: Ya ndesan. Yaw. Kon tu ngi xamna gañan koy demandé bobu légui. Liko def xamna dama lay baye. Suko defé, la tamay tuju wat téléphone bi. Xamna kon mbokki am ñi ngi jëm insisté. Ñu may ñu tuti rek dama tej téléphone bi. Su ko defé amna ñaaru gaay sa ki nak légui noy def noñu defal légui bax baxa nga ñu may wala wajjabe nga ne may
2: aw man na né dé wajjab
1: acci ko bismillah ñu dal koy téwul mbokk xamna ko daay ñi rek téléphone bi inshallah xamna ñi tija téléphone bi légui waaw su ko daay dañu bëgg nga ñi ngay dékatum jang na dem fi baram la bo xamné japp na né ku fi addu ñu bari dañ la dégg ndax ñet radio ño andando muy jant bi ciñer ak lèr gi jant bi mi ngi Touba légi mi ngi Louga ciñer ma nga ci Dakar waye mbokk yang ci internet bi mbokk Italie Allemagne Belgique Argentine Cavert mbolé fu way laaj rek né laal di nga mëna daal di and ak ñun ci théorie kon japp na lu yaatu lay doon amna ko mi ngi lay dogu dégg tay sam jang mëna ko neex lool tabarakallah té lu mo su ñëne sa bu fu joggé ak yok faaw ci yow lool mo li ñëne jotaay bi kon su ko dée dañ lay baye nga yëkëti waat bi def ñu and ak mbokk yi téw ko ñu inshallah
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجب